0: o garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
0: Santon Plus Gold.
3: Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero usahay.
4: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
5: Santon Plus Gold!
3: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
0: The Secret of Health.
1: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
0: Vision Next, daghan ang natubangan.
6: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na doubt na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, sulay ang kaepektibo. Visionix Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
1: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
0: The secret of health.
1: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas.

0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil.

0: ug Golden Drug San Pedro.
1: Tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.

0: FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kanil kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
3: Atok ko, iskun pa.
4: Ang imong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko haon, okay? Yaro. Unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulo na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Exciting!
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
7: Mas ipalindot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Nagahatod og patas nga balita alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express alas 6 imedia, walay gibaburan og gidapigan alang sa hait nga komentaryo, Alan Abais og Brix Flores sa Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katropa alas 9 sa buntag, Jasper Magonsia og Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Cartaverse. Kamatuoran ang sandigan.
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek, sana!
9: Exciting!
2: Exciting!

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Claire Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
4: Sanson Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa pre-

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana!
4: Exciting!
1: Exciting!

0: kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
4: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
3: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip usa ka cyclist, pirmi gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yung panibo? Ayaw kong inangawa ka. Gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nako'y turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo?
9: Mag

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Brea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo, nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na akong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C.
10: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Abtik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
9: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, o 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
11: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
12: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklaris, Ana! Exciting! Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Clarice, Anna.
3: Exciting!
2: Exciting! Exciting.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.

0: Mix FM.
1: Kak Larik sana.
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kayo nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C.
13: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek sana!
5: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni tingon nga nagbinuhan ko. Basta tinuod yun ka ni. Kay nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C.
10: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Abtik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
9: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
11: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Agtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya, nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
12: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
13: XFM.
14: Kaklarik sana.
15: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
5: Katukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold sir. Tumanggod sir. Dinigdom akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro o block at nakita ko nga adunay alibyo akong pamati. Unya, normal na sa akong menstruation.
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop nimo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako di si Jimmy Torres, 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang ka-epektibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavuwaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: Zaton Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
6: Cess the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain, relief na maaasahan. Zaton Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Zaton Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Zaton Gold Coffee Mix.
15: Kabalo ba kamo nga ang Zaton Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil

0: XFM.
1: Exciting!
2: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
0: XFM.
1: Kaklarik sana.
6: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
8: The Secret of Health.
9: Santod Glass Gold.
10: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santod Glass Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
9: Santod Glass Gold.
11: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
7: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santod Glass Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santod Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santod Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santod Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santod Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santod Plus Gold kada adlaw.
8: The Secret of Health.
12: Vision X Plus user, atong paminawon.
13: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: The Secret of Health.
7: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna na'y problema o hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
8: The Secret of Health.
12: Zafon Plus Coffee Mix User.
0: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Zafon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
12: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: The Secret of Health.
7: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Zafon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zafon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zafon Plus Coffee Mix.
8: The Secret of Health.
7: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
8: The Secret of Health.
7: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
9: The Secret of Health.
2: Cess the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain, relief na maaasahan. Zafon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Zafon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Zafon Gold Coffee Mix.
6: Kabalo ba kamo nga ang Zafon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
14: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan Pharmacy, Ses Generics, Amesco, Healthmed Pharmacy, Kisa Pharmacy, ADRR

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Kumain na akong tulog. Magdamgo na good ko. Kaya ito, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
7: Oh, pa, maayon ni siyang imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
7: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pud kini sa mood.
6: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan. Suntone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Suntone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Suntone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Exciting!
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarek, Anna!
9: Exciting!
3: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: Extra Drive.

0: FM. Kaklarik sana.
1: Exciting.
2: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
0: X FM.
1: Kaklarik sana. Exciting.
3: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyot, taga-anak ng Turanga po dito. Akong kreatin yung taas. Akong ihi, so ko pag-ihi, kung putol, may gabi yung hindi ko matulog.
3: Zaton Plus Gold.
4: Kreatin lami na tulog na kayo ko. Sa kong ihi, okay na kayo. Pero wala kong kreatin, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kong ipanultikar, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ang doktor sa Yesto. Realitibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Nagingo na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Naghana ko gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko nasakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taganap.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchex. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
9: Santon Plus Herbal Soap.
2: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
11: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian.
12: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare. Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Exciting.
7: Ikaw ba ato naghihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santhon Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
8: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghahatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
9: Santo Blasco.
10: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
11: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
12: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
13: The Secret of Health.
8: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
11: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
12: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: Vision Next, daghan na ang natabangan.
14: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugoyan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
11: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
8: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
13: The Secret of Health.
11: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
11: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
13: The Secret of Health.
8: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
13: The Secret of Health.
8: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
3: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
5: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Clarice, Anna.
6: Exciting!
4: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. Klaro ang balita. Lig-on ang serbisyo. XFM, katropa mo.
1: Extra Drive.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayan ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuhan ko. Basta tinuod yun ka ni. Kay nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C.
10: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Abtik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
9: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Brick Flores sa XFM Davao.
5: Katrupa, ako si Brick Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
4: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Alan Abay sa XFM Davao.
6: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
4: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek, Ana!
8: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita o impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!

0: FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
6: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
8: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Next, daghan na ang natabangan.
9: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Tuo na ko nagduhad-duhag inom sa Vision Next Plus capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
6: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
8: The Secret of Health.
6: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
8: The Secret of Health.
4: unya naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
8: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
11: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia,
3: taga Puro
2: Diamond,
3: Matina at Playa.
2: 75,
3: pero baskog pa.
2: Ay, kay wala ko'y bisyo kayo.
3: Nagainom kong kape.
2: Dili pa kining
3: akong nadunggan sa mga
2: kauban ako na kining
3: Premium Coffee Mix.
2: Mayo daw kini.
3: Akong gisulayan
2: o ginom.
3: Mga duha ka adlaw, tulok adlaw.
2: Mura mag ni baskog ko gamay.
3: Mura kong ni bata akong lihok ba.
2: Sa una,
3: siyempre,
2: naadyo'y panahon na magluya ta.
3: Kasay,
2: labi na kong lahin ng panahon.
3: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
2: Premium DT Coffee Mix.
3: Okay kayo akong pumati dyan.
2: Katong mga
3: parehan ako na senior citizen,
2: hinay na kayo tuhod siguro.
3: Sulayin ninyong
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
2: Sulayin ninyo.
3: Wala ka ni
2: ingon nga
3: binuhaan ko.
2: Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
8: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
10: Santone Vitamin C.
11: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Abtik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
10: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
12: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
13: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
14: XFM.
15: Kaklarik sana.
16: Exciting!
17: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
18: M2C Graphics Davao.
19: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
20: Clarice, Anna.
21: Exciting!
20: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita o impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!

0: Clarex sana.
1: Exciting!
2: Santon Plus Gold.
3: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdos akong tiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutukutok. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayes to yun, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nerbiyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbiyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Vision Next. Daghan ang natubangan.
8: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abil akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito maran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
7: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3 user.
9: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga-eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pakusog.
10: Turbo.
11: Pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble ang kalipay.
12: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
13: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
14: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
14: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
16: 7 Plus Herbal Soap.
17: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Bili na!
16: Santon Plus Herbal Soap.
19: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
20: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
21: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting! Exciting.

0: in Davao City, XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Santon Plus Gold.
5: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santon Plus Gold.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
8: Lamig akong kwansa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayok ay ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po. Walay halang yung kutokotok. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa history. Na kung yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
7: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nerbiyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbiyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Vision Next, daghan na ang natubangan.
10: Firme gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko firme. Abi na akong Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
9: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Premium D3 User.
11: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyahan kay ko. Say, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad na donggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Di nugod ko ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan. Nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
7: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
12: Turbo.
13: Pakusog.
12: Turbo.
13: Pagdugay sa away.
12: Turbo.
13: Doble ang kalipay.
14: Pre, matunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
15: Oh, pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
14: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
15: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
16: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
17: Turbo, wagas ang lakas.
16: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
17: 7 Plus Herbal Soap.
18: Norma Oda, kagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
17: Santon Plus Herbal Soap.
19: Bili na!
17: Santon Plus Herbal Soap.
20: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
21: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
9: Mga katropa,
1: available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Farmasya Eva Tibungko, Wise by Turil

0: Ubb Golden Drug San Pedro.
1: XFM. XFM.
2: The Clarix sana.
3: Exciting.
4: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.

0: Baklarek sana.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag-Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
1: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
6: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugundo kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yun. Ninahinay na siya, mag-anahinay siya, nagkawala, hantun, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako usalag ko, kumutistimunin niyo, alanga, nindot yun.
6: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Akawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
12: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang top mahit na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus

0: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa, cease the pain, relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan Pharmacy, Ses Generics, Amesco, Health Med Pharmacy, Kisa Pharmacy, ADR

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
5: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
5: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
5: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay yun nga pag-inom o Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
8: Santon Plus Gold.
9: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa nako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
10: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
11: Santon Plus Gold!
12: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
0: The Secret of Health.
5: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Vision Next. Daghan na ang natabangan.
3: Sukad na nga na ko sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
5: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
11: The secret of health.
5: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
11: The secret of health.
5: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
11: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
13: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
14: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal,

0: Ka Clarix sana.
1: Exciting.
2: Sa Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako si Gideon Galawiyo, taga na pong Surandabaw din. Pero akong kreatin yung taas, akong ihi. So ko pag-ihi, kung doon may video nga di ko matulog.
2: Zaton Plus Gold.
3: Kerting lami na tulog na kayo ko. Sa kong ihi, okay ra kayo. Garo na kong kreatin, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kong ipanultikar, sa kong mabalatian. Inyo lang sulayan na ulog ko sa Yes to Reality. Ibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag, inigman ako og inom sa atong kape, kapakarap ng ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom nako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ni nila ni DI taga na.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
8: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Nanami gin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Sis the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the pain relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
11: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
0: XFM.
12: Kaklarik sana.
13: Exciting.
14: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Tiyan tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanson Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magaan.

0: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front

0: ano, ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: exciting!
1: Santon Plus Gold.
2: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
4: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungo ko ni Dr. Sayestoy, na kung yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
3: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next. Daghan na ang natubangan.
5: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang og muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
1: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Premium D3 user.
6: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depres sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
3: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo.
8: Pang pakusog.
7: Turbo.
8: Pang padugay sa away.
7: Turbo.
8: Doble ang kalipay.
9: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
10: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
11: Turbo, food supplement for men. Kihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
11: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: 7 Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Bili na!
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
17: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
18: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungco, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
0: XFM.
7: Kaklarik sana.
15: Exciting.

0: Kaklare sana.
1: Exciting.
2: XFM 89.1. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklare, sana!
3: Exciting!
1: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Τα κλάρε ξανά.
3: Exciting.
4: Σαν τον Blast Gold.
5: Ακό σε Jubilee. Να ακού η Γκέτερ. Ουνια να πακουνσόλτα. Ακό σε δόκτωρ. Γκρισε τάχαν. Κουουγκραγχάν ταμπάλ. Πυροβάλα. Τζουντιπικ. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako og weather. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
8: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as ka kalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mao na ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natubangan.
9: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod nimo.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, medyo dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
7: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
13: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
14: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
15: Mga katropa,
0: available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil

0: FM
1: Kak Larik sana.
2: Exciting!
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Pia Sachel Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iyan, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako di ay si Annabelle, taga Batanguinho Village, Matina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imong lawas o katulugon ka. Suka na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Suka na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Suka na nakainom ko. Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, tigdala sa kanong tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, man ako hinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products

0: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!

0: bakla Rex, sana.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Time Check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
0: Kakla Rex, sana.
1: Exciting!
4: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
5: Oh, sige ma.
4: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
6: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
3: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako di si Aaron James Mangkikis. 20 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap akong pananaw. Sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha nga dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema. Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Ay, kinusin ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na akong dunay batiol sa lawa. Dako tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kong nangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dung.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo? Ma!

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan. Xanthan Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Xanthan Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Xanthan Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Xanthan Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Ka-Clarence, Ana?
6: Exciting!
5: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyak. XFM, katropa mo.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!

0: XFM.
1: Exciting!
2: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
3: Kaklarek sana!
1: Exciting!
4: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong trabahoan.
3: Oh, sige ma.
4: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
2: Xanthon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Ginsulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dyan si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap akong pananaw. Sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Ay, kinusinig ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawa. Dako tabas sa kuha ang premium D3 kay sukad nga naga-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dung.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga

0: Makikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan

0: XFM.
1: XFM.
2: Taklarik sana.
3: Exciting.
4: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: Taklarik sana.
3: Exciting.
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
12: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
12: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
14: Santone Vitamin C.
15: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
14: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
0: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: XFM.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
16: Marvin Iban sa XFM Davao.
17: Importante ang paghatag og insakto og kasaligan nga mga balita alang sa katauhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan. Malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsabling journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa pagkamaytulubagon. Ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
16: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
18: Kaklarek sana!
19: Exciting!
20: Exciting!
16: Brix Flores sa XFM Davao.
21: Katrupa, ako si Brix Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
16: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan.
18: Klarek!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
18: Kaklarek, Ana!
22: Exciting!
18: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6, stress sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita Headlines.
1: Balita nga lokal, atod ka na to sa Central Plus Coffee Mix. Yes to Health Caravan sa Mawab, Davao o Davao de Oro nagmabungahon. Tatuwa nga balita ang regional. Ihap sa mga estudyante nga nataptan o HIV sa Gensan nagtaas. Tatuwa nga balita ang international. 17 ka mga tao patay sa mass shooting sa tavern sa South Africa. Tatuwa nga balita ang sports sa Carlos Yolo. Dako ang pasalamat sa nadawat nga suporta ilabi na sa gikonsidera ang Chusen family. Tatuwa nga balita ang showbiz sa Son Ye Jin. Gipasabot nga nung gitabunan niya ang naong ni Yun Bin sa mga litrato. Og sa ato ang balitang LRG, lalaki nagsuot og Dutch Sand costume, nag-viral. Sa ato ang health alert, sakit sa bone marrow nga makapasubra sa blood cells, giila kining rare nga sakit.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
1: Luzon, Visayas ug Mindanao, higala may buntag. Welcome sa tuang Express Balita karon adlaw. Adlaw kita karon nga Lunes, pitsa 28 ni bulan sa September 2026. Ako yung tigbalita karong oras sa katropang Alan Abay sa itong balitang lokal.
0: Balitang balitang lokal. Lokal.
1: Ang atong balitang lokal hatong nato sa Santon Plus Coffee Mix. Adunag ni Mangustin, Malunggay Leaves o Soya Bean ang Santon Plus Coffee Mix. Kapina gamot pa. Yes to Health, the caravan sa Mawab, Davao de Oro, nagmabungahon. Ang Express, balita manukad ni Lars Anyol.
0: XFM, XFM. Report.
5: Nagmabungahon ang gilusad ni Yes to Health Caravan sa barangay Andili, Mawab, Davao de Oro. Kinihuman obay-obay sa mga residente sa dapit o silingang barangay ang nakabinipisyo sa libreng serbisyo sa manalaman sa health consultation o check-up niya itong September 27, 2026. Gipangunahan ang aktibidad ni Dr. C.J. Nedruda, Doctor of Naturopathy, kaoban ng pwersa sa XFM 107.1 Tagum sa pagpangunan ni Station Manager Arnel Cortez. Kung din may nitong may partisipar ang mga senior citizen o mga hamtong alang sa mga kasayuran kung paunsa ang hustong pag-amuma sa panglawas, samtang ang tanang mitambong nagmapahiyumon tungod sa libreng patilaw sa Santon Gold Coffee Mix. Kansang pulos sa mga nakainom, aminado sa kalami sa maong kape. Dako sa papasalamat sa mga naisgutan, sanglit dili lamang ang mga positibong impormasyon ang ilan nakatunan. Nakadiskwento sab sila sa mga produktong herbal nga gama sa Yes to Health o nakabitbit og libreng bugas sa ilang pagpauli. Mahinom naman niya itong Hulyo 26 ng tuiga. Gipahigayon usab ang susamang aktibidad sa kasigbit nga barangay Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro, kundiin dagan usab sa mga residente ang nagapahimulos sa libreng serbisyo nga hatod sa Yes to Health. Para malami ang ngisi, mag-Santon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Anyol, XFM News.
0: XFM, XFM. Report.
1: Duga pang hukad sa itong balitang lokal gisugdan na karong adlawa ang implementasyon sa bagong pritihan sa nagadaiya nga pampuliko o pampublikong sakyanan sa Davao Region. Umano magpagawas og temporaryo nga taripa ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB 11. Sumalapas sa LTFRB 11, ang bag-ong pritihan mahimo kining gamiton sa mga operator og driver samtang nagulat kini sa opisyal og pirmado nga taripa gikan sa ilahang regional office. Lakip sa napiktuhan sa pagtaas sa pamasahe ang traditional jeepney o philcab, modernized jeepney, taxi, provincial bus, city bus o UV express, modernized UV express o TNVS. gihang usab sa ahensya ang mga pasahero nga tanahon o gasosihon ang giaprobahang tarifa aron nga malikayan ang kalibog o masiguro nga husto ang plete nga ilang mabayaran. Pareho usab nga gipaabot sa LTFRB 11 ang pagpagawa sa opisyal nga pirmado nga kopya sa tarifa o dugang mga anunsyo na kalabutan sa implementasyon nini sa rehiyon.
3: Express Balita.
1: 2.4 million pesos nga balor sa Shabu na kumpiska gikan sa kanina priso nga durugista sa Davao City. Ang Express Balita manukad ni Marvin Ibano.
0: XFM Port Report.
5: Mukabat sa kapin 2.4 million pesos ang kantidad sa gituuhang Shabu ang malampusong nakumpiska sa mga personahe sa City Drug Enforcement Unit, City Special Operations Group sa Davao City Police Office. Atul ka na sa gilusad ni ining Joint Bypass Operation batok sa gikonsiderang high value individual drug personality sa syudad. Uban sa koordinasyon sa RPD EO 11, RSOG, 1st and 2nd City Mobile Force Company, Bahada Police Station ug sa Philippine Drug Enforcement Agency 11, hiniusan ni ining gi-operasyonan ang maong target ning milabayng gabi sa barangay 19-B Davao City. Kansang operasyon na himong malampuson, human na aresto ang wala nahingan ning suspek, bandang alas 11:26 sa gabi, human kini makabaligya sa operatiba ug putos sa gituuhang Shabu. Sumala sa DCPO, gawa sa bypass item, dugang na-recover gikan sa suspek ang usa ka dakong transparent plastic sachet, unod ang susamang illegal substance, ug atol sa pag-imbentaryo, nitimbang ang mga na-recover og 355 grams, nga dunay estimated value total 2,414,000 pesos. Nasayran nga kanhina na priso ang suspitsado gumikan sa susamang kaso. Tungod niini, kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang giamindang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang gipasaka batok sa suspek samtang nagtingkagol na kini sa prisuhan. Gumikan sa malampusong operasyon, gidayig ni DCPO City Director Police Colonel Peter Madria ang mga nalambigit nga unit uban ang pagpasiugda nga magpadayon ang kapulisan sa walay puas niining paningkamot. Pinaagisab sa intelligence-driven operations sa pagpakgang sa illegal nga droga sa syudad, isip kabahin usab kana sa mga pamaagi sa pagmintinar sa kaluwasan sa Davao City. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Ato na kita ay 10 minutos ng paglagutok sa ikalasay sa buntag. Duga pang hukad sa itong baritang lokal. Ato ka na to sa Santon Plus Gold. Malikayan ang diabetes. Kipinagi kini sa pagtumarog Santon Plus Gold. Kada ko kinigi katabang sa pagminus sa pagsaka sa sugar level. Sa ito ang lawas, ang Santon Plus Gold supports health. Sa detalye, gipasidunggan sa sangguniang panglungsod sa Davao ang 13 ka mga dabawinyo nga nakasulod kini sa listahan sa mga top notchers sa August to September 2026 Philippine Nurse Licensure Examination. Nanguna sa mga top notchers si Clifford J. Patok Cafe sa Ateneo de Davao University nga namimutang kini sa kaduhang pwesto sa tibuok nasud. Dagan usab kayo nga top notchers gikan sa San Pedro College, lagip sila si Maxine Angela Choa Iyari ug Kashmir Alexandra De La Cruz nga nakakuha kini taas nga rango sa board examination. Matuman ni Counselor Jessica Bungguyan ang kalampusan sa mga bagong nurses nagpakita sa kusog sa Davao City isip usa sa mga sentro sa kalidad ng edukasyon sa nursing ug healthcare sa Pilipinas.
3: Express Balita.
1: Nagsaulog sa ika-24 anibersaryo ang Davao City Central 911 naghatag inyog libre og 24 oras nga emergency og medical response services sa mga dabawinyo sukad sa paglusad nini niadtong September 27 tuig 2002. Nasayran nga ang Central 911 may una nga emergency response system sa nasod nga nagatanya ginog serbisyo alang kini sa medical emergencies, sunog search and rescue operations ug uban pa nga mga emerensiya pinagi kini sa usa lamang ka numero nga 911. Parayon usab nga gipa-ligon sa mga administrasyon nila ni kanhi Mayor Sara Duterte ug Mayor Sebastian Duterte ang kapasidad sa Central 911 pinagi kini sa lainlaing special nga unit sama sa emergency medical services, uban o urban search and rescue ug fire auxiliary services. Gipasidunggan usab sa syudad ang mga personnel sa Central 911. nga nagapadayon sa pag-alagad o pag-responde sa tanang matang sa emerensiya, adlaw, man o gabi.
3: Express Balita!
1: At tapos ang hungit sa itong balitang lokal, nagpadayon ang City Veterinarian Office sa pagpahigayon o libreng anti-rabies vaccination sa nagkalinlaing barangay sa Davao City. Tumong ini nga mapanalipdan ang mga binuhi o gamalikayan ang pagkailap sa rabies sa komunidad. Gipahinumduman usab sa CVO ang mga tag-iya sa iro o gairing nga kumpletohon ang bakuna sa ilang mga alagang hayop aron nga magsiguro o masiguro ang ilang protection. Padayon ang kampanya sa syudad isip kabahin sa pagmintina sa kahimsog o kaluwasan sa publiko.
3: Express Balita.
1: Aduna kita 13 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag sa tuwa nga balitang regional.
0: Balitang regional.
1: Ang ato nga balitang regional atong nato sa Santon Vitamin C. Mutabang nato kini mga katropa aron sa pagbalambo sa ato ang immune system aron ang pamilya di magkasakit ug magmalipayon. Inom og Santon Vitamin C, ang alkaline vitamin C. Mapalit kayo sa mga butika nationwide. Ihap sa mga estudyante nga nataptan og HIV sa Jensen. Nagkataas ang express balita manukad ni Philip Oligario.
0: XFM Report.
6: Nakig-alayon ang Department of Education kon DepEd Jensen ngadto sa City Health Office kon CHO Jensen human sa report nga dunay mga kumpirmadong dugang kaso sa mga estudyante nga nagka-HIV. Sa pamahayag ni DepEd Jensen Schools Division Superintendent Isagani de la Cruz, makonsidera nga critical nga concern ang maong issue tungod nga mga menor de edad ang gikaingon nga positibo sa maong sakit. Pagbutyag pa ni de la Cruz nga nigula sa dato sa CHO Jensen, kadaghanan nga mga nagpositibo mga nag-edad 15 anyos hangtod 24 anyos o gikaingon nga mga estudyante. Alayo ni ini gipakuskan sa City Health Office ang HIV testing aron mapunga na posible nga pagkatag sa maong sakit. Nalawagan usab ang nahiskutang buhatan sa mga schools officials nga pakusgan pa ang guidance services sa hiskutanan nga reproductive health education aron mahatagan og kahibalo ang mga magtutungha kalabot sa posible nga pagtakod sa maong virus. Giawhag usab ang mga estudyante nga duda sa ilang kaugalingon nga mga status nga mokonsulta sa mga health center aron maprotektahan ang panglawas. Mga katropa, ayaw tuguti nga makaangkon og lain-laing sakit. Busa mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na aron kanunay makaangkon og healthy body og strong immunity. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkay usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
3: Express Balita.
1: Katapos ang hukad sa itong balitang regional, 6.8 milyones kapesos nga kantidad sa Shabu na sakmit sa Baybasta sa Cagayan de Oro City. Usa ang nasikop, usa pod ang gipangita. Ang Express Balita manukad ni Rustom Villafranca.
0: XFM Report.
7: Nasikop sa mga otoridad ang usa ka lalaki samtang gipangita pa karon ng usa ka kauban ini human na sakmit ang mukabat sa usa ka kilo sa gidudahang Cebu nga gibaraban ang mubalor og 6.8 million pesos atol sa gihimong bypass operation sa Barangay Indaha, Cagayan de Oro City niadtong Sabado, September 26, 2026. Giila ang nadakpan niya suspect nga si Alex Ugis, 40 anyos, walay trabaho og residente sa Sentro Kamakawan, Barangay Indahag samtang gawas nun pa og gipangita na sa kapulisan ang kauban ni ining nga giilang si Abu Hani kinsa nakasibat sa maong operasyon. Base sa taho sa kapulisan, gihimo ang operasyon bandang alas 5:01 sa hapon sa maong dapit ubos sa pagpanguna sa Regional Police Drug Enforcement Unit Team. Nakuha gikan sa suspect ang usa ka medium rectangular heat seal transparent plastic sachet nga adunay sulod sa gidudahang Cebu nga balor sa 10,000 ka pesos isip bypass item. Napulo kalay ilahing gidakon sa sachet nga adunay sulod usab sa gidudahang Cebu, usa ka itom nga chest bag, usa ka driver's license nga gipanag-iyahan sa nakasibat nga suspect og usa ka cellphone. Ang nasikop nga suspect kasamtang karong gitanggong sa Maharlika Custodial Facility para sa pagpasaka sa kaso samtang ang mga nasakmit nga ebidensya isumiter sa RFU-10 para sa qualitative o quantitative examination. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Rosa Villafranca, XFM News.
3: Express Balita.
1: Ato na kita 17 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag. Ukaroon sa itong mga hukad sa balitang national.
0: Balitang national.
1: Ang ato nga balitang national, ato ka na ito sa Premium D3. Ang soft gel capsule nga makahatag gini og instant energy. Tungod kay ato na ginitaas nga medium chain triglycerides nga kung musulod gini sa lawas, mudiritso gini sa atay og mahimo gining instant nga kusog. Ang Premium D3, ang vitamin D3 nga ato na gini VCO og moringa seed oil extract. Mapalit gini sa mga butika nationwide. Detalye sa ito ang balitang national. Manukan sa ito ang sister station, ang XFM Mega Manila.
0: Express Balita. Weather Update.
8: Weather update muna tayo mga katropa. Nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Surigay o Bagyong Queenie at maliit na ang posibilidad na muli itong pumasok sa PAR o Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng bagyo sa layo na 1,055 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin umaabot sa 175 kilometers per hour at pagbugso hanggang 215 kilometers per hour. Ayon sa PAGASA, wala nang ibang bagyo o low pressure area na binabantayan sa loob at labas ng PAR bukod kay Queenie. Samantala, patuloy na naka-aapekto ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Palawan, Visayas at Mindanao habang localized thunderstorms naman ang maaring maranasan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon.
0: Express Balita.
8: Nakatakda ngayong araw ang 3-day transport strike ng grupong manibela na inaasahang tatagal hanggang September 30 bilang protesta sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon sa grupo, lalo nang lumit ang kinikita ng mga driver at operator dahil sa tumataas na gasto sa diesel at iba pang pangangailangan sa operasyon. Nagsimula ang unang araw sa caravan ng mga TNVS driver at motorcycle taxi rider mula UP Avenue hanggang Petron, Filcoa kaninang alas 6 ng umaga. Sinabi ng grupong manibela na apektado rin ng mataas na presyo ng langis sa mga truckers at iba pang nasa industriya ng paghatid ng kargamento. Samantala, magsasagawa rin ang grupong piston ng dalawang araw na protesta bukas September 29 hanggang September

0: September 30 habang magsasagawa naman ng protesta ang Piston bukas. Ito ay kasabay ng pagpapatupad ng bagong pamasahe sa pampublikong sasakyan. Sinabi ng LGFRB na patuloy ang pakikipagdayalogo ng ahensya sa mga transport group.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Naka-alerto ang NCRPO para sa seguridad at tulong sa mga commuter na maaapektuhan ng tatlong araw na transport strike sa Metro Manila. Kinatasan ni NCRPO Officer in Charge Brigadier General Christopher Abrahano ang mga police district at station na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at transport agencies, lalo na sa mga lugar na inaasahang dadagsain ng mga pasahero. Palalakasin din ang police visibility sa mga terminal, bangunahing kalsada, business districts, paralan at iba pang lugar na posibleng maapektuhan ng tigil pasada. Ayon sa NCRPO, igagalang ng pulisya ang karapatan ng mga transport group na magsagawa ng mapayapang protesta habang hinihikayat ang lahat na panatilihing maayos ang kilos at huwag makaabala sa publiko. Maghahanda rin ang NCRPO ng libreng sakay para matulungan ang mga commuter na maaaring ma-stranded sa nasabing pagtitipon.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Inaasahan pong malaki ang magiging tapyas sa presyo ng diesel at gasolina bukas batay po sa galaw ng international oil prices at foreign exchange rates. Tinatayang 7 pesos hanggang 7 pesos 50 centavos ang oil price rollback sa kada litro ng diesel, habang nasa 50 centavos hanggang 1 peso naman ang maaaring ibaba sa gasolina. Ayon sa industry estimates, humina ang oil prices dahil sa pag-asang magkakaroon ng diplomatic efforts para masolba ang tensyon sa Iran, habang nakatulong din ang pagbuti ng oil shipments mula sa Saudi Arabia. Iaanunsyo naman ngayong araw ang eksaktong fuel price adjustments at karaniwang ipinatutupad sa mga gasolinahan pagsapit ng Martes.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Nagpasalamat ang ilang malalaking transport group kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., DOTR at LTFRB matapos aprubahan ang pagpapatupad ng naunang inaprubahang dagdag pasahe. Ayon sa mga bus operators, makatutulong ang fare increase para matugunan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at mapanatiliang ligtas at maayos na operasyon ng mga bus. Sinabi ng mga grupo na bagamat may tulong na mula sa gobyerno, kabilang ang 12 pesos fuel subsidy at cash assistance para sa modern public transport operators, hindi umano ito sapat bilang pangmatagalang solusyon sa mataas na gastusin. Inaprubahan ng LTFRB ang pagpapatupad ng fare adjustments matapos suriin ang epekto ng mataas na fuel prices at mga hinaing ng transport sector, habang isinasalang-alang din ang dagdag na gastos ng mga commuter. Magsisimula ang bagong pamasahe ngayong araw at ayon sa mga transport group, gagamitin ito para mapanatili ang mga ruta, trabaho, maintenance at serbisyo sa mga pasahero.
1: Express Balita! Express Balita!
2: Balik rin sa ito sa Dakbayan sa Davao karon at Tungluparan ang balitang international.
3: Balitang international.
2: Ang atong balitang international hatog rato sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus sa gituyo gini paghimo alang sa mata aduna gini epektibo nga potent antioxidant sama gini sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang gini aron nga malikayan nga makabaton kita glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata mga katropa. Ang Vision X Plus mapalit sa mga butika nationwide. Sa detalye sa balitang international, naglusad og manhunt ang kapulisan sa South Africa, manatala ang pagkamatay sa 17 ka mga tao sa nitabo nga pagpamusil sulod sa usa ka tavern. Base sa taho, wala pa mailhi sa mga otoridad ang mga suspek og ang motibo sa maong pag-atake. Rin pang ang imbestigahan samtang ipangita sa kapulisan ang mga responsable sa insidente. Ilagin iisip usa sa labing grabing kaso sa mass shooting na nitabo sa maong nasod karong tuiga.
1: Express Balita! Express Balita!
2: Ikabat na sa 19 ka mga taong namatay tungod sa baha o landslide. Resulta gini sa bagyo nga niigo gini sa India o Nepal. Sumala sa mga taho, 15 ang namatay sa India, samtang upat ang namatay sa Nepal. Umanmisaka ang level sa mga suba o miigo ang kusog ng pag-ulan. Rin pa ang rescue o relief operation sa mga apektado nga lugar, samtang adunay mga residente nga napugos sa pagbalhin ngadto sa mas luwas nga lugar. nagpabilin usab nga alerto ang mga awtoridad tungod sa posibilidad sa dugang nga pagbaha o pagdahili sa yuta.

0: Balita.
1: Ug karon sa tunga balitang paugnat sa kusog.
2: Balitang sports.
1: Ang atong balitang paugnat sa kusog atong nato sa Turbo Man and Answer. Sulid ka kung naka-turbo ka. Makatabang sa sex life ninyong mag-asawa, ang Turbo FDA approve mao nga safe kini nga inumon. Mag-turbo na. Mapalit na sa tuang mga butika nationwide. Nagpadayag sa iyang kadako nga pasalamat o dakong pasalamat ang Golden Boy nga si Carlos Yulo alias Kaloy. Ngadto sa mga tao nga misuporta sa tibok niya nga journey sa Asian Games sa Aichi, Nagoya. Kini mahuman na umatod pa ay usa sa hinungdan nga masungkit nini ang duha o nasungkit nini ang duha ka gold medals alang sa Pilipinas sa tul kini sa floor exercise o ga vault event sa men's artistic o artistic gymnastics. Idagi sa iyang Facebook post tumang pasalamat sa iyang gitpadangat labi na sa mga tao nga iyang giila nga chosen family nga nagpabilin kining kauban nila sa lisod ug malipayon nga mga panahon. Wala sab nini kalimti nga magpasalamat sa labawang makagagahom sa paghatag og mga tao nga mitabang, misuporta og nakigselebrar sa ilahang mga kadaugan. Bisan pa man sa mga hagit nga ilang giagian sa wala pa og atol sa kompetisyon. Gipasalamat ang sab niya ang iyang partner nga si Chloe sa pagbambit sa iyang pamilya nga doon kaniya og Kang Eldru. Kung sa pagkatiman sa paghimo kanila nga mubati nga wa sila mag-inusara. Mahinuluman nga nakasungkit sa gold medal si Kaloy sa susamang events niya itong 2024 Paris Olympics.
2: Express Balita.
1: Sa itong balitang showbiz.
2: Showbiz News.
1: At huwag ganito sa Claire's Skin Herbal Soap, ang sabon nga malagaron nga pangpahamis sa kutis nila mga ito kang misis. Labi na usap nga ito sa kang mister, labi na kato mga dry skin, mga katropa, mag Claire's Skin Herbal Soap na. Ipadayag sa South Korean actress nga si Son Ye-jin ang hinungdan. Anong kinahanglan nini nga tabunan ng naong sa iyang bana nga si Yoon Bin sa mga litrato nga iyang ginapost sa social media. Matod sa actress, kabahin kini sa ilang paningkamot nga mapanalipdan ang pribado nga kinabuhi sa ilang pamilya gikan sa sobrang atensyon sa publiko. Bisan sikat nga celebrity couple, ilang gihuptan ang balanse tali sa ilang karira o personal nga kinabuhi. Nagpadayon gihapon ang suporta og interes sa mga fans ngadto sa magtiayon nga usa sa labing ilado nga celebrity couples sa South Korea.
2: Express Balita.
1: Ato ang balitang lahir agyud kun LRG. Atud kanato sa Santon Plus Gold. Mali kayan ang diabetes pinagi kini sa pagtumarog Santon Plus Gold kay dako kining tabang sa pagminus sa pagsaka sa sugar level sa tuang lawas ang Santon Plus Gold. Mapalit kini sa mga butika nationwide. Lalaking nagsuot og Dachshund the costume nagviral. Nagviral sa social media ang usa ka lalaki sa Canada human nagsuot kini og inflatable Dachshund costume samtang pasyal ang iyang kaugalingong iro. Ang lalaki nga si Rich Latchford, taga Ontario, Canada, naghimo nini aron nga makahatag og pahiyom og kalipay sa mga tao. Tungod sa iyang viral nga mga video, nagadawat siya og Certificate of Joy gikan sa Whitby Mayor isip pag-ila sa kalipay nga iyang nahatag sa komunidad.
2: Express Balita.
1: Sa tuwang health alert, atod ganito siyempre sa Santon Herbal Tea, may kini nga imnon sa isa buntag mga katropa, labi na paghuman og gaon, pagpasubside sa tuang kiniton, sa tuang tiyan mga katropa nga bunga kini sa tuosab nga mga kinaon. Ang Santon Herbal Tea, makaalagad ni ini. Sakit sa bone marrow nga makapasubra sa blood cells, giila kini nga rare nga sakit. Ang myeloproliferative neoplasm o MPN, usa kini ka grupo sa mga sakit sa bone marrow diin abnormal o sobra ang paghimo sa blood cells. Mahimong maapektuhan ini ang pula o puti nga blood cells o ga platelets depende kini sa klase sa MPN. Lakip sa mga klase nini ang polycythemia vera, essential thrombocythemia o primary myelofibrosis. ang tukmang pagmonitor o treatment gikan sa dermatologist. Importante kayo kaini aron nga magkontrol ang kondisyon o malikayan ang posibleng komplikasyon, mga katropa. Pero alang sa tong kaligoon sa tong lawas aron malikayan usab ang abnormality sa tong mga blood flows, mag Santon Plus Gold, mga katropa. Muni ang kapsula at sa ka powerful kini alang sa tuang matag usa ka lawas.
2: Express Balita.

0: Og higala mo katong naglangkob sa tuang express balita karong adlawa. Adlaw nga Lunes sa pizza 28 na ning bulan sa September tuig 2026 mga katropa. Good morning sa tuang mga nagamonitor karong diri sa tua usab nga live streaming. Ang buntag kay Gloria Malala Apilo and Randy Santisas, Wilma Joaquin, Angel o Angel Comania mga katropa. Listening sa Bayugan City sila si Gloria Malala Apilo og sa tuwa mga kaigsoonan sa Birikalon sa tuwa sa Davao City nga nagamonitor sa 89.1. Good morning natong tanan mga katropa. Musunod na ang The Secret of Health. Tawan si Doc Remini Tuuy. Ingon man ang programa nga Bullseye back to back with Bricks of Flores and yours truly mga katropa. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines, ugalan sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas, ako niyong katropa nga Alan Abais Magaingon. Kamaturan ang sandigan.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
8: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remili Tuuy, magahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
9: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako, masuwayan o tumar ang Santon Plus Gold, 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nanginormal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
11: The Secret of Health.
8: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
10: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
13: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kapkaroon labi na og madugoyan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni Kaimurag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
12: Vision Lex, sulay ang kaepektibo.
10: Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
8: ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
11: The Secret of Health.
4: Santhon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag-Santhon Plus Coffee Mix ka mo.
4: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
8: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
11: The Secret of Health.
8: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
11: The Secret of Health.
8: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santhon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
14: Cess the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain, relief na maaasahan. Santhon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santhon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santhon Gold Coffee Mix.
15: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
16: XFM.
5: Kaklarik sana!
17: Exciting!
18: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
19: M2C Graphics Davao.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras katropa, alas 6:44.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Weather Update.
1: Ang ato ang alakat sa panahon karon mga katropa, nakitay keniton 30 degree Celsius ang ato ang precipitation 50% ang humidity kay gangon 74% ang atong weather karong adlaw nga Lunes pitsa 28 ning bulan sa September tuig 2026. Doon na kita ay katag-katag nga pag-ulan o pag-panalugdog usap ang atong masinatian. Ang atong pinaka-init karong panahon na kinis sa 32 degrees Celsius o ang pinaka-bugnaw na sa 24 degrees Celsius mga katropa.
0: Weather Update!
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kumusta mos, mga amigos y amigas? Welcome sa ato mga parikoy, mga parikay, ato mga kalumon, ug mga kaluman sa matag lugar o probinsya sa rayon, ang Davao del Norte, Davao del Sur, ug Davao Oriental. Ug kutob ug asa mabuti atong pagsibya sa kapaginaot nga kanunay kitang buligan. Sa grasya sa atong labaw nga kagagahong, ihatod nga safe and sound sa matag usa ka destinasyon. Pasod gawas atong dakbayan sa Durian. Usbon ko, adlaw kita karon mga katropang Lunes, pitsa 28 na gayo din bulan sa September 2, 2026 mga katropa. Malamig ang simoy ng hangin karong mga panahon na. Huwag bago lang po ni Bia mga katropa, si Bagyo. Bagyo ato, liso pa tulit ko konto yung pangan. Alam na bayis po, managlawig ta sa tuwang oras karon sa programa nga Bullseye.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Siyempre ato ang aspiring partner mga katropa, good morning.
3: Good morning!
1: Katropa ang Bricks Flores.
4: Good morning katropang Alan. Kumusta nga to ang mga ikso nining adlaw karon nga Lunes? Sa pizza 28 na sa bulan sa September tinuod. Sa tuig 2026. Good morning sa tanan nato nga mga kaigsunan. Dini karon sa tuang dakbayan sa Davao sa tuang mga sa kaigsunan nga nakaron sa tulo ka mga distrito nga galangkop sa siyudad sa 182, no? 82 ka mga barangay.
1: 182
4: ka mga barangay.
1: Ang tuang barangay 76 ma 183 na.
4: Oy, partinda. Tungaon pag gidai ni.
1: Okay, sayo. Unsa makay kuan ni dong Bukana? Amin ang Sandawa.
4: Parang Tondo at Cavite, no? Cavite, sayo ang Tondo, agin ang Cavite. So good morning sa tuwa mga kaigsunan, no? Sulot sa 182 ka mga barangay sa Davao City ato mga igsoon karon nga naa sa mga probinsya sakop sa Davao Region og ang ato mga overseas Filipino workers, mga Filipino migrants nga naa in taon karon naning kamot og panrabaho puyo ngadto sa yuta nga dili ila dito sa Langyaw nga makanasuran. Good morning kaninyo og maayong oras sa tanan nato nga mga kaigsoon mga Pilipino. Welcome sa Tubaraguban sa programang Bullseye!
0: Bullseye!
1: Like, share and follow mga katropa sa tuang Facebook live streaming ron sa XFM Davao Katropa Digital mga katropa. O siyempre sa tuang mga monitor sa inyo ang mga transistor radio ang 89.1 mao kini ang dial sa tuang FM band. Good morning!
3: Good morning!
1: Masunod na ito ang mga kasikas karon mga tropa sa mga balita, impormasyon, ang mga headlines na ito. Ito ang isunod o ihukad diya kanyang karon mga katropa.
0: Bullseye Headliners.
4: Sa ito mga headliners, dinikaroon sa ito ang panaguban sa mga panghitabo sulod sa milabay nga may nuras. Una karon sa ito mga balitang lokal. Vice Presidente Sara Duterte hugot nga nang himakak sa mga akusasyon nga nakadawat siya og 2 ka bilyon ka pesos gikan sa usa ka kaning aid ni Lord Alan Velasco.
1: Basta-basta ni katrobang Briggs ha, kay 2 bilyon niya gidala kini sa unom ka mga van ba? Grabe during pandemic time.
5: Pinawa.
4: Matay po to no at panahon na bitaw katrobang Alan na dunay isgut usab ni sa tumang isgutanan karong nga buntaga.
1: Isgutan mga katropa.
4: Isgutan man ato ni karong buntaga katrobang.
1: Sa inyong unahon na ana mga katropa.
4: Orchestrated ba ni o unsa ba? Duna ba yay prediction ani mura po di si Nostradamus di kanhing kanhing Nostradamus kining si Senator Amy Marcos nga or na tinuod man
1: natin nga motuon na siya
4: ingon siya ingon mag-usya siya sa una kanabang lutuson kuno og taman si Vice President Sara Duterte i-impeach og dili mi-impeach si ombudsman sa Digang Bayan.
1: Ang last nga option,
4: ang last nga option is assassination. So wala nga pila to kabuk bodyguard niya 400
1: sobra hapit 500
4: Sa Pikas Gabayan Purman lang ang mulingkod sa iyo katungdanan isip bagong acting director sa Regional Office 11 sa Philippine National Police ang bagong director karong adlawa. Dunay kuan day karon dunay chain of command chains of command sa kuan sa kuan gani
1: na si Rosette
4: kam katitipan. Pero mura giganahan na ba yung taang ko ano? Ang ato ang mga provincial directors ba ato mga station commanders sa matag police station sa Region 11 kang
1: Rosette. Adjust sila sa kota. Ay, kota? Adjust natin sila sa ilahang sistema.
4: Ah, kota? Hakuta, hakuta.
1: Nasipyat lang to. Kung baba.
4: Sa Pikas Gabahin, alsa karon ang kuan ay alsa karon ang dili dapat maalsa. Uminto ko no ang pamasahe sa jeep, bus, o taxi, sugda na karong adlawa.
1: Pinatanabi ako sa tarifa ng katropang Briggs, murag ni siga akong alingag-ngag. Ma-afford ba ka sa ito ang mga commuters na? So, yun lagi, no? Magatos naman ka, Pin, ang ito ang pamasahe.
4: Kwan na lang siguro, ano, ang himuon na lang siguro sa itong gobyerno, ano, libre ta lang sakay na lang katropang Alan. Para huwag gasto mga tao.
1: Subsidize na lang para makita yun ang katag nga ang gobyerno naglihok.
4: Na naabagi gobyerno, ano, kay sila may nag-una-una nga, kwan, doon ay free rides sa, alang sa mga commuters. So, ilan na lang kuan ilan na lang buuhon
1: sabagay
4: oh, tibukon na lang nila katropang Alan
1: sa isinta ka mga bus mga katropa maabotay na
4: oh. Pero kini sa Davao manggo dili man gini sa actually free ride katropang Alan disenyo man ta gid ni karon lang kay dunay crisis free ride sa Anisia
1: paimutsan sa nato ang free rides
4: So unsa man pud intay maintenance anak karon katropang Alan kung walay income ang kuan
1: magsalikta sa maintenance na labi na tong mga naay mabangga ang insurance na ang comprehensive insurance mahal ra ba pag bus
4: mahal gani kanang mga light vehicle lang katropang Alan ana sa mga 40 plus
1: ako gani gipadala lang og sumon
4: imuas mo 23,000 na 23 or 24
1: pag gani ta karinyog 3 mil ra kana na ba yung comprehensive.
4: Okay naman to kay ate man. Okay. Ate man ang nagpadala sumon.
1: Ang ate.
4: Sige na. Mingon na ate. Hold on sa ate. Hold on. Okay, patitik pa kay muhang manghold on. Hindi
1: mo kontaplan, okay ra.
4: Sa dugang pangbahin, balitang regional epekto sa dark web sa estudyante sa South Cotabato, giimbestigahan. Ano po yung mga dark web, no? Murag, kuwan, mag-uni siya? Murag ka ng mafia term? Dark web?
1: Murag siya, kanaganing grupo ba nga naglihok sa kanaganing dark?
4: No? Kanaganing mga mafia terminology, katropang Alan, doon na sila dark web. A group of assassins na siya, katropang Alan, nga nakarehistro sa tibok sa dark web with code numbers kuno na sila. Una ni mo ba ni ang sistema diha karon sa kuan na nag propagate sila diha karon sa nganha sa mga eskwelahan, mga tunghaan.
1: Sa other term po na underground movement.
4: Underground movement. Pero lahi man ang ilang movement good kay murag kuan baka na bang ang kanang first satanic, mission first mission ko no patyon ang mga ginikanan.
1: Satanic ni nga kuan ni influence.
4: Tayo dayon ang mga classmates, mga nasa eskwelahan. So dapat mapurin na ni. Mataga na ni period katropang alan parang wa na.
1: Kani siya kanang ang nagdumala ni kanya mga nag-upgrade na mga terrorist mga god. Nag-upgrade sila.
4: So dito na sila mo atake karon mga terorista dito sa mga tulungaan katropang alan. Dapat alerto aning ato ang mga sundalo sa uman nga giminos Manila karong LTF NTF ilkak.
1: Ilang minusan o ganang budget.
4: Inan bitaw mo nga, inan bitaw mo nga tagaan o kuhan, kini bang confidential fund ang DepEd, niyo hataga na karon.
1: Nag-concentrate sila sa magpa-increase, paghataan sa sweldo, dili.
4: Unya, igamay na lang gani, medyo ubus-ubus jutay ang kuhan yata eh. Ang sa DepEd nga.
1: Wala hiring pa yun.
4: Budget.
1: Wala pa yung hiring.
4: Pero, iyon po si Sunny Angara, isa nga, pwede na ta mag-hire, oy. Gahin na lang na ito ni gamay. Sa nungang pangbahin din karon sa tumabalita, Moro Islamic Liberation Front, MILF panel, mihangyo kini sa kagamanan ng investigahan ang aligasyon nga tikas na sa bar election. Na dito'y tikas di katropang alan?
1: Siyempre, ang gitikasan na katropong natikasan. Otro pong kabalo unsaong pagpanikas. Kaya ba ako nga gitikasan ko kay mo niya itong trabaho?
4: Pero bang ingon ba nga ang tikas gidala dito sa market?
1: Pinaka-peaceful.
4: Pinaka-peaceful nila ito nga election katong pangalan nga dunay siya.
1: Kadlaon pa lang, tulo na ang patay, pitong samdan.
4: Kadlaon pa lang, ha?
1: Kadlaon pa lang.
4: Dunay uban nga, gabi pa lang, humana ang election.
1: Tikas pa rin, ha?
4: Pinawa! Tikas di, oy!
1: Naningkamot lang ni nga dili ma-disgrace ito mga maestra.
4: Kirepresentahan lang ang boto sa uban. Kaya parang mahal ng pamilite. Mahal kay pamilite, layo kay ilang Pinoyanan na minus ang mga sakyanan. Girepresentahan lang sila gabiin na ito gimaniobra.
1: Ako'y kaubang taga-church na mo ni kabalo ko, minor pa ni siya, taga-Lanaw. Niya karon nagbuto siya diri sa sur, lakaw na po siya nga ito sa Lanaw Norte.
4: Ipabuto na po siya dito.
1: Buto na po siya dito.
4: Di ba? Walay tikas.
1: Walay tikas na.
4: Walay tikas kay at least sa kaduha siya nakabuto.
1: Nakabalo ko nga ningon o ganang nakabuto siya kaduha. Kaya nagbagulbol mo siya sa isa, gamay ra daw.
4: Di ba katropang alan, pwede man na diha sa kuan na naman ay right hand ay left hand, di ba? Sa tamla.
1: Tamla lang mangguna nila.
4: Ang isa ka kamot kay representing one person. Di ba? Ang isa diri karon sa left nagrepresent na po na sa lain na po nga persona.
1: Pwede ba gani ang ato ang kumagko sa tiil gamiton?
4: Samtang sa lugang bahay, dinikaroon sa itong balitang National Bureau of Investigation, NBI, nag-investiga sa affidavit sa ex-staff ni ex-speaker Velasco.
1: Ato ni palakpakan si Mr. 99, bay.
4: Okay, ningon na ba ito siya?
1: 99% ko nung sagrado ang pamahayag ni Gracioso.
4: Genuine. Gracious.
1: Gracious, good na.
4: Yawag, apelido ng tawahan, ano?
1: Gracia. Disgracioso man na hindi.
4: Disgracioso. Staff lagi daw murag tanaw na to no kung kay doon na ba daw investigation report nga na interview ni sa Osaka National Television unya
1: ipapa na ron nila gi-delete
4: gi-delete na kuno ang katong mga interview
1: no gi-take down nila nang utanang mga katilingban nganong gi-take down man nimo
4: gi-kuan hinon sila karon gi-tag na sila karon nga bayaran nga television.
1: Ito na nga maistoryahan niya tatoon.
4: Sa lugang pangbahin na Bagyong Queenie mas mukusog samtang nagkaduol gawas sa Philippine Area of Responsibility. Sa ito pa pagawasay na kasi pangalan.
1: Gawasay siya pero
4: nagpakusog. Nagkakusog. Ugasa ni Sangko siya dapitang kalibutan. Dito ni siya mukisikisi karon og todo kay kusog naman iyang hangin. Kini si Bagyong Queenie.
1: Siya, Puyawan ang taga, kuwan ni? Taga Taiwan or kinin taga China, no? Kaya dito ni Padulong, di ba ka sa Japan?
4: Pero katong mga lugar katong pangalan nga grabing kainit, sama diri dapita sa among lugar sa Matanao, Davao del Sur, gani katong pangalan.
1: Likit na rabang yuta dito.
4: Ah, nalipay sila atong Biyernes kay puting kusoga sa ulan. Sabado kaya. Sabado.
1: Wala lagi pagsalo dito kay sayang man.
4: Actually, salo nila pero di gid mo moapaw gyud.
1: Moapaw gyud.
4: Okay, katong sundo na dato nilang order ni kwan ba President Bongbong Marcos ba na
1: magtigom.
4: Magtigom tag tubig para nga magamit nato sa ting-init.
1: Okay, kung basolo niyo ang atong presidente, ingnan bitaw mo pagtigom basta mag-ulan.
4: Di man gid mo musugot mo katawa man hinon mo. Di ang tubig in town nito nanulod og kwarto sa mga tagabalay atong niaging Sabado dito sa
1: kusog-kusog yun no?
4: Kusog-kusog oy.
1: Basta natibo to siya.
4: Si Katropang Marlo bisan og ulan namutol gihapon og kanang mga sanga-sanga sa mga bitilis dito sa lugar sa kuang commander.
1: Dutlan ba rin na siya kilat?
4: Dutlan. Dutlan. Pertinga
1: ba? Kaya to, kahit namutol siya o kanang ko, ang sundang niya ba?
4: Oh, kahit kaya. Kilat. Pertinga ita man po diyang lagaraw po. Ait mo po kayo.
1: Hadlok ang kilat, anak.
4: Hadlok ay. Bahagi din tao ng sapa dito, mga ang kining Bulatukan
1: basig,
4: River.
1: Basig Chusen.
4: Pinawa! Chusen of God. Okay na karoon ang itong mga balita inyo na bati din karoon sa itong panaguban sa programang Bullseye!
5: Bullseye! Bullseye!
1: Dito mga katropa sa tuwapog ng mga balita sa tuwang lokal ugat sa tuwang patroller karoon nga nagapanigasikay kani og paghagpat og mga impormasyon sa palibot na mga katropa nga igadunol sa inyohang matagusaka igdulong og karoon mga orasa. Doon ay drug den sa Santa Cruz, Davao del Sur. Nabungkag. Sabi ning Davao del Sur mga katropa, nabungkag ang drug den. Kadugay na bang na mga drug den din ha? Karoon aga balimbalhin din ha?
6: Pinawa!
1: Bago na po niya. Doon ay lima ang nirakpan sa PDEA o kapulisan. At tuwa sa sayro mga katropa taon ha. Ang detalye may kalabutan niya at watangan ang balita manukad ni katropang Marvin Ibano mga katropa. Uga sa Pikas Bayan at tangi po ninyo mga katropa ang balita gikan sa tuang mga regional patrollers. Ito ni sa Jensen at tangi ang balita, tricycle driver instant viral. Humandulaan ang kinatao samtang nagbiyahe. Oy, pasahero og driver na katubang karon sa kapulisan. Oh, grabe rin tricycle driver yung manyakols man niya. At ang mga katropa, ang iskutang na balita, tatawa mga katropa, lalaki po sa Butuan City, arestado, human makuhaan kiniyo granada o shabu. Grabe na sa una, no? Kaya na ay shabu, na ay 38 kalibre nga pistola. Kaya hindi na yun, granada na yun.
6: Pinawa!
4: Gamay, katapan. Gamay na lang kayo ng mga pistola, kanang revolver, shit!
1: Dito sa Davao City
4: dito sa RPG o granada
1: RPG di ayon
4: oh.
1: Dito sa kwan barm RPG
4: oh.
1: Dito sa tuwa sa Davao City .38 kalibre pistola.
4: Ang kuyawan ako katro pangalan kung mag innovate na po ni sila, no? Mag Witcher Cano na po ni sila ba? Kanami tao nga ambutog tagpila ang bala aning RPG katro pangalan kay katong kuan ko, no?
1: Ipamunit roman nila sila mahal-mahal mo yun ah.
4: Kaya katong sa Witcher Cano na sa mga tag 25 na po daw tag 75 niya to. Depende kuno na sa shell nga medyo mahal-mahalon.
1: Dito mga katropa pa ato sa unahon tong drug den sa Santa Cruz, Davao del Sur. Nabungkag limang dadakpan sa PDEA og atong mga otoridad.
4: Nadi drug den diha mayor? Di mabantayan niya. Daghang kayo na taga Santa Cruz.
1: Madumpo na ko itong gisprice-price nga. Kung baka rin yung mga video. All-all mo.
4: All-all ni mo.
1: All-all ni mo.
4: Liki ka, liki!
1: Liki ka. May kuhan ka. Sa tuyang mga tao.
4: Ato na ipaprogramahon si Mayor Tata Sala diri.
1: Number one ta.
4: Programahon nato na si Mayor Tata Sala niya. Patbangan nato ni ni Vice Governor Mark Cagas.
1: Murag nindot yun na. Magatubangay sila duha.
4: Atubangay sila ba? Di magsunod lang sila program. Basta huwag itakdo di mo ng mga programa nila magkinulatahay.
1: Kay naay bodyguards tunga, okay na. Atong sayron biya, detalye manukad ni katropang Marvin Ibano.
5: Wala.
1: Ano wala si katropang Marvin. Ato sa nga kulitugan og balik mga katropa ang linya karon ni katropang Marvin Ibano gumikan kay di basta-basta ni Santa Cruz ni lugar nila tatasala ni musugot siya dunay mga drug den di ha. Di padakop yun ha.
4: Tingala mamog musugot ng mayor ninyo diha sa Bita Santa Cruz nga doon ay nag-usar diha ga illegal drugs.
1: Unya kay Pidia man ni katropang BRICS na nag-operate.
4: Pidia man ni katropang nga lang, ang mayor ganin nyo diha, mukhao na ganin nag-kanang udlot sa Ampalaya, kayo nambal. Unya, tapos sa dauton, hinutungod lang aning mga drug din, kinsa ning mga tawhanan ni.
1: Basta lagi ba sa kamo pang lubago nila nyo ang alinagang.
4: Tuto ninyo.
1: Nala si katropang Marvin. Okay, nawala si Katropa. At sa nga delikatan niya, nga to ang regional. Balikan to si Katropang Marvin, mga Katropa. Dito sa to ang regional. At itong nahon tong tricycle driver nga manyakuls. Nagatubangay niya sa pasahero. Nawala man din ako ang kwandari.
4: Tricycle driver nga na instant viral. Human na gidula-dulaan ang iyahang
1: kinataw
4: niya. Kining XB Games.
1: Iyahang patitoy.
4: Samtang nagabiyahe, pasahero driver nag-atubang karon og sa kapulisan.
1: Nako.
4: Nag-atubang kuno sila karon sa kapulisan. So gipatawag ni sa pulis katubang.
1: Gipatawag siya sa pulis. Giyon sa nimo pag dula-dula nimo hang kinatao. Dula ka ganang gold.
4: At sa iron karon kinatibukan titali katubang mo sa balita si katubang Cherish Lighid. Katubang Cherish Lighid. Good morning, please come in.
6: XFM Report.
7: Gi-issuehan og citation ticket ang driver o gi-impound ang tricycle ni ini sa buhatan sa Traffic Enforcement Unit Jensan human pakyas nga makapresenta og igong dokumento ingon man mag-viral ang video ni ini tungod sa reklamo sa estudyanteng pasahero nga pagdula sa kaugalingon ni ining kinatawo samtang nagbiyahe ning nakalabayng adlaw. Base sa post sa estudyante, samtang sakay siya sa tricycle kanunay nagsigi og pangutana ang driver kabayen sa iyang boyfriend kun diin iya matud pakining patyon. Nagpakahilom lang ang babae apan tagba og libot ang tricycle ug murag laing direksyon ang padulngan. Mihunong sila sa tindahan aron mamalit ang driver ug mani apan ni samot ang iyang kakulba human gibutang sa driver ang sinsilyo sa iyang legs samtang nagpadayon ng pagdagan sa tricycle na aktuhan sa estudyante nga gidula-dulaan sa driver ang iyang kaugalingong kinatawo higayon nga dunay ni para og dali nakagawa sa tricycle ang babae og misinggit og tabang didto na nagpasutoy sa pagsibat ang maong driver human nag-viral voluntaryo nga mitungha sa TU Jensen ang tricycle driver aron nihatag ang iyang bahin samtang ang reklamante mitambong usab kauban ang iyang igsuon isip kabahin sa beripikasyon gihangyo ang driver nga ipakita ang iyang driver's license ug mga dokumento sa tricycle apan pakyas siya. Tungod ni ini gi-issuehan siya og citation ticket og impound ang tricycle subay sa kasamtangang mga balaod, ordinansa og hustong pamaagi. Samtang ang bayan sa estudyante giendorso siya sa Police Station 1 Women and Children Protection Desk o kun WCPD alang sa hustong pagdumala og imbestigasyon sa insidente. Gipahimangnoan usab ang publiko nga ugaling mabiktima sa mga manyaki sa dalan, dali nga mangayo og tabang sa mga otoridad. Mga katropa, food supplement for healthy body and strong immunity, Mag Santon Plus Gold Cup na alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Cherish Lighid, XFM News.
6: XFM Report.
4: Malay na ito, Katropang Alan. O, gikagid lang dito siya, Katropang Alan.
1: O, gibun-iba.
4: O, gibun-iba ka ito.
1: Ngalot. Ayon, nahuna, no?
4: Anyway. Bahala na siya kung sa ito ka limpyo o hugaw ba itong iyang kaon. Kinamalit mang kuno ko itong mani.
1: Pagkaon niya, ihatag ko siya sa pasero. Kabalo de kaday kanang dula-dula. Malo ko iatong naandan nga magsige pang lugod.
4: Nabi batasan yung nana no kanang manglugod sa kuan ba kanang Igmi Games.
1: Itmin Games niya tapos si Muton pa yun. Nara si Katropang Marvin at nung balikan mga tropa ang drug den diri sa May Santa Cruz.
6: Live napuhag sa PDA.
1: White Marbs.
8: Nabungkag sa gilusad nga bypass operation sa mga operatiba sa PDEA Regional Office 11, Davao del Sur Provincial Office ug sa kapulisan ang gituohang usa ka drug den dinhi sa may sitio Taco Barangay Zone 1 Santa Cruz Davao del Sur banda alas sa 11:36 kana sa buntag ning milabayng adlaw. Nadakpan sa operasyon ang gituohang drug den maintainer nga si alias Joy, 39 anyos, usab ang si alias Kulot nga mauya gidudahang drug den employee ug ang gituohang drug den visitors nga sila si alias Sendriz, alias Iya ug si alias Kelton. Gawas sa drug paraphernalia ug Mark Ngani, nakumpiska sa operasyon ang 5 ka sachet sa gituohang shabu nga mitimbang kini sa 35 gramos ug gibanabanang nagkantidad og total 238,000 pesos. Susamang nakapaslak na kini sa prisuhan ang mga dinakpan tungod sa kasong paglapas ni ini sa Republic Act 9165 ug ang giamindang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang gipasalig usab ni PDEA 11 Regional Director Attorney Benjamin Gaspi na magpadayon ng operasyon sa mga otoridad sa pagsugpo sa illegal nga droga ug pagbungkag sa mga drug den sa rehiyon. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
6: Live report.
1: Daga salamat mga katropa nga Marvin Ibano, lalaki sa Butuan City arestado human makuhaan kini granada og shabu. Ang balita manukad ni John G. Librias.
6: XFM Report.
9: Malampusong nadakpan sa mga operatiba sa Regional Drug Enforcement Unit 13 kauban ang mga personay sa Butuan City Police Station 2 og ang pakigtambayayong sa Philippine Drug Enforcement Agency Agusan del Norte ang usa ka 51 anyos nga lalaki atol sa drug buy-bust operation sa Purok 11 Barangay Ungyo Butuan City alas 10:38 sa gabi September 2026. Giila ang suspek nga si Jamal Fahad alias Tagalog usa ka electronic technician minyo og dunay upat ka anak og temporaryong nag-abang sa maong lugar na palit sa operatiba nga nagpakaron ingnong possible buyer ang duha ka transparent plastic sachet nga gituhang adunay shabu. Sa pagrikisa sa suspek na recover usab ang 2,000 nga buy-bust money samtang sa pagkuha sa iyaha mga gamit dugang upat ka pakiti sa shabu ang nakuha na usab diha kaniya. Lakip ang usa ka karton nga adunay gituhang shabu usab nga wala pa kininabalhin ngadto sa mga pakiti apan nakurat ang mga operatiba sa ilang pagka recover sa usa ka M2 type grenade nga gituohang iya sa suspek kauban sa mga illegal nga droga. Sa pagkakaron gikustodiya sa Butuan City Police Station 1 ang suspek og atubangon ang mga kaso may kalabutan sa kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 lakip na ang Republic Act 9516 nga may kalabutan sa illegal possession of explosive. Gipasabot usab nga walay girekomendara nga piyansa alang sa maong kaso subay sa mga probisyon sa balaod. Mga katropa, lig-unon ta ay gatong panglawas mag-inom sa makananayon sa Zanton Plus Gold ug Zanton Vitamin C. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, John J. Lebrias, XFM News.
6: XFM Report.
1: Gikan sa tuang balita mga katropa sa kining agusan si John G. Librias. Ato sa direktan karon mga katropa ang ato mga trending news karon mga rasa. Napadayisi ko no. Na si katropa nga Daniel June Marata. Dunay 46 anyos na sikop kini sa buy-bust operation sa tuang kapulisan diya sa may Eden Turil. Ato ang delikatan mga katropa nakatambay na karon si katropang June Marata.
6: Live report.
10: Sikop sa buy-bust operation sa isang sakop kini sa Eden Police ang usa ka 46 anyos nga usa ka ni kapintor din ang nabantakala sa Navy Antak na sa kagabion mismo silang panimalay na kintransak ni nasigutan ng suspensyado nga naila sa pangalan si Jennifer Araldi. Ako piyo 46 anyos kini lumulupyo kini sa may Puro 4 Barangay Eden Turil nga tundak bayan sa Davao ngadto sa ato mga kapulisan mitulong kini siya usak sasi sa gikatuaan nga siya bubugpi usab kini sa 500 kapisos nga gitunol usab kini sa nagpakaroog pusul bayo ato mga kapulisan o sa dihang nga girikisak ni naisgutan nga suspek na kuhaan pag kini siya o gagko nga putos gikatuaan mariwana lakip na usab ang tulo kasasi sa gikatuaan nga siya boka samtangak ni naisgutan nga suspek kulong karon sa Eden Police Station og mag-atubang kuno sa kasong pag-isupak sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Katropa mo sa balita, June Marata, XFM News.
6: Live report.
1: Dika salamat kini mo katropa nga June Marata. Dirita katropang Briggs no, ang pag-team out sa police sa Iskalawag na maguni nga si Gracioso. Lain ko naman ito pa kini nga political maneuvering. Kanya, ang Velasco Camp nagpahimang no kini batok pahayag sa kanhi police mga katropa.
4: Sa ito pa, wala gi kuan ka pangalan, wala gi angkon no?
1: Wala gi angkon mga katropa no?
4: Lord Velasco.
1: Yung siya nga imposible ang mga pamahayag. Pero nga no man nga, anyway, sa ito mga katropa, kasi sa ito ang mga issue presyo karon ta daw mga katropa. Pero gusto na ko ipakita sa inyo ang unsa ni muhilak ni si Gracioso.
11: Pinoa!
1: Kay naniyaw ni siya, namusil pag yun siya, Kaubang pa dyan yung polis, nawadaan pa dyan yung balay, no, sa pagpamusil mga katropa. Daghanig at traso ni, murag simang dyan yung utok yung tawanan. No? Sa Eurotest na dani, kung tama ba ni Yama pamahayag kay Gawas Solodra ba? Unsa nga mutyaba si Gracioso, niya itong gidakop tungod sa pagpanion o pagpamusil mga katropa. Ato daw niyong paminaon daw niyong, tanaon daw ito niyong iyahang, mura na siya bata gani nga.
4: Tanan ako karon sa iyang
1: Okay,
4: pero tol police, or angkol?
1: Call, tol. Maangkol na po, matol na po.
4: Ano siya magitinood? Angkol ni tol.
1: Kilala mo ako, kilala nga kita eh. Ako, ikaw yung nandamay sa akin. Paano ba kita hindi makikilala na dinadamay mo ako?
11: Pinoam!
1: Namusil din siya katropang Bricks.
4: Ha?
1: Namusil.
4: Namusil?
1: Oo, niya, pretty kamaoy. Unya karon mga katropa ng luod daw siya ng ato kang Velasco. Asa ka mangita na karon mga katropa 2 billion ang ginadala nang ayog pang panambal ngato siya ha kuno matud pang relative o amahan ba to kaysa sa hospital. Wa kuno tagay ni Velasco mo nang nang luod daw siya kang Velasco na suko daw kay siya. Wala pa may pinaghugutan ng iyang mapamahayag. Anyway, ato na balikan mo niya mga katropa. Kini si Gracioso kay Disgracioso kini mga katropa. Dirita sa Pikas Bahin, kato mga naglaong paghihapon nga madayon ang eleksyon mga katropa.
4: Wala na.
1: Pag-utaba sa BSKE, pirmado na ni PBBM. Ang author ani mga katropa nga si Senator Chis nagpasalamat o doon na siya mga pahayag. Pag-utaba na magod nga nung naduso mga ugaan ni Chis. Nga... kiniganing BSKE postponement or kining expand o si tawag ano?
4: Extension of term.
1: Ano kay mudaganay ka karong umabot nga eleksyon para ang mga kapitan kung matod pa magunahon na nga ay salamat kay napatay isa ka term. Maabtan tag eleksyon. Kaya ang kapitan ko naman ito pang maabtan eleksyon na yahay. O doon ni Unona Soban. Pero...
4: Di, ang tumong niya katropang alan kay Animan, maayos na termino, maayos na servisyo.
1: Yeah. Pero mga efficient services.
4: Tapos, katatagan ng servisyo publiko.
1: So, monay, dapat na ito mga katropang Unona-on. Kaya magunahon na siguro tao ka ng dili maayo. Daghan tag masulti. So ang kato mga kapitan, mga katropa nga naga nalipay karon, siyempre, dili man na nila sala. Dili ko ra masla mga katropa nga magtuman sa kung unsa ang balaod. Ang nasa ko ani katropang Bricks, katong mo daganay
4: kay di man sila ka-file karon sa ilang certificate of candidacy kay wala naman extended naman eh.
1: Ang katong uban din mga katropa nga naga pangutan na karon, naglo na kay pang ipanuba nga to sa abutante. Irid-irid lang sa mo.
4: Wa man nakapugong tungkuan katong petisyon ni Makalintal. Ato ni Makalintal.
1: Wala eh, taga Comelec ganito mga katropa. Katong kapitan sa kining diri sa may Jose Abad Santo, diri sa may Malita, no? At Don Marcelino, si Kapitan Lumimbong, kau ba namo dati security guard? Nakilgi lang tungod kay Wegi Panuba.
11: Pinuha!
1: Oo niya, sadyahan nakabalo na siya ng nanigay ang eleksyon. Nagtigom na siya ng katropa. Nangita na siya o kanaganing ipagpanuba. Ni Daog.
4: Ni Daog magkakapitan.
1: Ni Daog magkakapitan. Lipay ron kay Wegi eleksyon.
4: Kini, maka... Karon-karon ang gantong nga mga kwan ron na mga kasamtangang kapitan. Loan
1: nasad mo.
4: Loan nasad mo. Sa 2028, siya, rug, dili mo kahuman sa uban mga kapitan kay nay gitukod nga mga balay. Ana, gani ka ito pangalan niya. Ang isa na human na, ang isa wala pa. Loan nasad.
1: Loan nasad mo.
4: Para doon ay rest house nga magpahuman.
1: Ayon, ayon nyo hamagun ginapakasadaan nga ni si Chis Escudero. Pero dili man siya isa sa proponent ani mga tropa, pero gihapan mo po nga to sa local sa lower house. Na-i version sa lower house, na-i version ani mga tropa sa upper house, and then pirmahan sa presidente.
4: Meaning, para bang nagkasinabot ang mga representante katropang Alan o ang upper house no sa Senado relative karon sa proposal ni Senator Francis C. Escudero. Ang puti nakitang sayop katropang Alan, no? Actually, extension man eh.
1: Wala
4: pero,
1: man ay gibagan nga wala eleksyon. No?
4: Luyo ni sa mga isyo nga siguro, gihimo ni, tungod kay wala na kwarta ng atong gobyerno. Sa ato ng, ano, no? Ato ng, di mo siguro mahutan o kwarta ng gobyernohan eh. Kay, daga may isunod ng malita.
1: Daga po biya.
4: Daga kwarta.
1: Nga, tapos, wak man ta na lugi kay dako-dako matagtak sa kuha sa krudo o gasolina.
4: Sige man nagtubod.
1: Sige man nagtubod na doble pa mangani ang presyo, balag mubarato ugma pero piso ra pod ang gasolina sa mga mustisya.
4: Barato piso?
1: Oh, nya ma'am, orang aralan ning diesel kay 7 pesos.
4: 7 pesos ra man pod.
1: Oh, nya ang unyang amo 50 ra man og 2 piso.
4: Unyang gi-increase kay niabot man pug 12.
1: Kulang pagyapon.
4: Lugi pagyapon.
1: Anyway,
4: bisa pag maabot ka bisa pag maabot ka bang Alan og si Tinta, mahal gihapon. Yeah. 70 pesos per liter, mahal gihapon ang diesel.
1: Isa na sa ilang tao mga katropa ang argumento kay tanan mangod nagsaka daw katropang BRICS. O niya, nagtipid yung atong government karon kay pinabay gastuhon na pag mag-eleksyon. No? So,
4: puro na lang yung taas karong panahon na katropang Alan sa tinuod. Taas ang presyo sa mga palitono nato sa mga basic nga mga commodity. Taas karon ang mga presyo sa palitono. Kini bang pritihan, I mean, taas tanan.
1: May na, ganang isabay na lang na sa 2020.

0: Ang eleksyon sa barangay karon na kining 2028 mga katropa. Right now, deputa mga katropa, kini noon, di nyo ni ma-extend. Last term na yun ni mga katropa, pero si Governor Hubahib, ang paborito ni Brix Flores. Nagpakahilom sa kamahal sa singil sa kuryente obo sa DLPC. Ano man daw? Kay nakuryente. Ano nakuryente? Nakuryente kay mo siya nga. Dirita sa DLPC kay barato ra 8 pesos na gyud din sila magpataas.
1: Yes, gobernador no. Pero okay ra katubang alan kay di man pud siya modaga gobernador sunod.
0: Mao gani na nagsalig man pud nga di modagan.
1: Kuan man daw yang daganan daw congressman.
0: Oh, yaw dang banggaon si Uyoy.
1: Oh, banggaon man niya si Uyoy diha.
0: Nya kay ningo man siya mga katropa nga kini si Uyo kay nag kuwari nagpirma ni impeachment ni Sara. Di gyud ni pwede kay mag-HNP ko. May man si Uyo kay nagpirma mga katropa niya ikaw kay nangumusta man kang Romualdez.
1: Gusgakos man ka.
0: Eh, gusgakos man kang Romualdez lagi. Ha? Duhay suhab.
1: Di, ang importante din karong katropang alan, kana bitong panaad ba nga tumanon?
0: Kana. Oh. Panay ipangita sa mga tao.
1: Kay ang mga tao, siyempre, nakurinti po karon ang mga tao ni katropang alan kasi sila nagtuo nga kining gisulti ni Kuya Gob, okay ni. Karon katropang alan kay di man. Baliktad man.
0: Pagani bulan pila pila pa lang ka bulan mga katropa ni tupong na nga to sa nilabaw pa sa singil sa Nordico. Wala ka ba jud ni os-os daw?
2: Pinawa.
1: Anyway, kay balo katropang alan nga mas barato ang kini mga cooperative kay supported by dili lang sa department.
0: I-subsidize man guna sa lokal.
1: Oh, dili lang sa lokal tapos sa pwede ni nga mapaluyuhan sa CDA. Pwede paluyuhan sa Department of Energy. Og yun man sa CDA.
0: Wala na, pati man daw ang DOE karon na privatized na daw ang operation.
2: Pinawa!
0: Anyway, manubag yun si Governor Hubahe ba na? Kung sa i-explain niya karon nga sa mga...
1: Kana lang kung dili tinood ka bang alan nga nakadawat si Gob. Kana lang ha? Duda lang na siya, Gob.
0: Duda lang na siya. Gob, magkano ba sila nung dumating?
1: Kailan?
0: Kailan
1: ilang sila? suitcases sa Gob ang inihatid.
0: Ilo mang daw siya katropang Bricks sa dihang ni Mahal. Actually, di man ato baso lang DLPC diha mga katropa kay wa man pusla niingon mga katropa nga magpabilin ming barato, private biya na sila. Alam nga na magpalkansi sila mga katropa kung dunay krisis. Di ba? Pero gituldukan mo ko ni sa governor nga dili gyud. Pinawa! Hindi yun lagi na, pasalig, tuwa mo na ako, ana man. Tuwa mo na ako, DLPC ta, kay barato ra. O niya, kahit karon, mga tropa, naglibog na sila mga tropa, nanagani. Sabagay, ang DLPC, ni Saad nga walay putol. Pero wala niingon nga, di mo mabayad.
1: Bayad yapon.
0: Bayad ng yapon mo. Anyway, mga katropa, no? Challenge lang po na, mga katropa, sa gikan po sa mga membro konsumante diya sa Davao del Norte, mga katropa. Ubalik na taod-taod, mga katropa, kung sa may mga hatagan itong pagtagad, katropang Bricks, ito mga issue for issue.
1: Dinikaroon na ito, aning hatagan o pagtagad, mga katropa. Excuse me, kay init-init ning ato ang hisgutanan karong panahon na. Kiniga hisgot may kalambigitan sa Vice Presidente, nga gipasanginlan gialigahan nga midawat og 2 ka bilyon ka pesos gikan sa aid kanhi ni Lord Alan Velasco kaning speaker pero gipanghimakak kini ni Vice President Sara Duterte unsa isulti sa netizen orchestrated kini.
0: Napayuban diyan nga term political maneuvering.
1: Political maneuvering. Timing nila karon sa panahon sa diha nga maghisgot na may kalambigitan sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte.
0: Ayan, si ato natangan mga tropa ha, ato na isgutan. Diri sa Pikas Bahin ka tropa Bricks, no?
1: Sa Pikas Bud nga Bahin ato ning hatagan og pagtagad, no? Kini solusyon na ba ni sa nagkataas nga palitonon sa Pilipinas? Kini sa Davao, mga kaigsunan ko, og pagtaas sa presyo sa pilitihan? Og pagtaas sa mga petrolyo? Kini bang EV ordinance nga giaprubahan na sa Davao City? Kini bang electric vehicle?
0: Vehicle.
1: Oh. So,
0: managhan na ni mga baobao diri sa tong downtown area.
2: Pinawa.
1: Ang ato ang take giwala di ba may mga tricycle kaniadto katropang alan nga magply sa mga kuan nato diri mga main roads.

0: Sentro. Sa Davao. No? Katong magdagan nga tricycle sa Agdaw na lang inhabili, no? Katong padulong sa Dumanlas.
1: Katong kuan ka na ganing guyod.
0: Guyod nga mga tricycle. Unya ang katong mga tricycle kaniya to des may bangkiruhan. Wala naman to. Oh, giwala na. Karon tugutan ba nato nga kini na po mga electric vehicle ang magdagan diha karon sa to ang mga gagmay ba nga mga ato mga main roads. Okay. Imo na ba po ni sila hot cake karon kato pangalan barato na lang.
1: Ang managhan ani mga private magud nga mga EV no. Wala tay mga pampubliko nga mga EV vehicle ba. Naba di mga jeepney karon kanang AC jeepney diha sa Padong City hayo. Bisan ko nag electric vehicle. Kita magani ko ganaganing Kia Pride gani nga simod mga katropa gibutangan og ganaganing
0: kaha sa gibutangan kaha sa utility jeep.
1: Oh, grabe ka creative din ng Pinoy no.
0: Kana nagabiyahe diri na pisapuan.
1: Asa ka Kia Pride na.
0: Ang ulo adto gi ang
1: murag sawa ba?
0: Murag yang kaul ba? Murag gigamit ta kato bang ala murag murag haluan.
1: Mamay na usab kay ang chassis murag magyapon. Gidugan lang.
0: Gidugan gisumpayan lang to nya kuan na.
1: Nya kay what if bawal ning magmodify ka. Basta imo lang iparistro. Attachment lang na. Kita mga katropa no. Anyway, welcome ni siya para sa tuang Clean Air Act. I don't know kung unsa gyud yung mga electronic vehicle karon basig puro lang po ni private mga katropa. Wala po tayo mga pang pampubliko nga mga EVs unta dapat ang naa. So, mabalik ta taw-taw dato ni isgutan mga katropa human lamang sa mga reminder sa tuang Master Control. Alas 7:28.
2: Klarik sana.
3: Exciting!
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
6: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
7: X FM.
3: X FM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.

0: ka Clarex sana.
1: Exciting!
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, kung inom, mga duha ka adlaw, tulok adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
11: Santone Vitamin C.
12: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik kaay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
11: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, o 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
0: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarik sana!
13: Exciting!
1: Kung nalain ka sa kaoban sa trabaho, unya sila, dili na lang kwintahon.
13: Kaklarek sana!
14: Exciting! Pusay!
15: Balik na din mga katropa sa tuang ikaduang hugna sa tuang mga programa nga Bullseye. Ikanong adlaw ay katropa ang Bricks, no? Mabisita din mga katropa si Vince Dizon.
16: Okay.
15: Mag-inspect siya sa agi ng iyahang gipangsaa din mga katropa nga ayuhon ang ato ang mga kasapaan para di na ta maigo sa bahay.
16: Good morning,
15: love
16: sir.
15: Love na love kay ta.
16: Pero doon na ba ito'y bas katropang alan sa mga netizen ba nga? Uy, abi na mo daw simintohon niya. Gabyon may butang excuse me, ang gabyon okay po ba kay na?
15: Okay oh. Raman siya. Basta extend lang.
16: Nindot po ng gabyon. Oh, nindot po ng gabyon. Kay kini diribita sa may
15: sagang manguna siya.
16: Crossing Matina katropangalan. Makita nimo ng bridge diha, di ba dunay gabyon?
15: Na. Oh. Basta siya.
16: Wa man na nalumpag. Wa man nalumpag.
15: Okay, ligon man na pagkahimo na.
16: Oh. Ang ang delikado lang diha kung mag-collapse ang katong gisandigan sa gabyon nga yuta.
15: Makankan ba?
16: Makankan. Mo na yung delikado kumpara sa siminto nga pilit gyud. Unya tapos mubo ko no. Mubo ko no ang gabyon nga gi himong wall diha napita sa may bangkal area.
15: Dili siya.
16: Talumo man eh.
15: Giguba ang isa ka layer, isa pawan, sa pawan nagduha ka layer.
16: Sumubog gihapon. So, posibilidad gihapon nga moawas daw. Sumala nila. So, ang gabyon man god, siyempre, tubig, mga bato-bato lang na siya. Di gina siya, wala taklapi o siminto. So, posibilidad nga doon nagitubig nga mo sulod gihapon. If ever, kung mo overflow, ang tubig diha, moabot diri na pita sa mo padulong gihapon sa matagbay. So mo na karon ang kuan baka na bang reklamo sa mga tao. Pero good kay mo ani ang ato ang secretary sa DPWH. Tanaw niya diri kung duna bay sakto ba ang pagkatrabaho, dili ba ni kada bang girimo-rimo lang? Ha, gimaw-maw ra ba?
15: Ay jud mo paghimuan ang mga hurim-hurim lang pagkatrabaho kay gitutukan na ba ta karon? National, no? Akong gipangita diritong picture at nung kwan din ako makita na. Anyway, ato sa gigreeting kisa ni mga nagkwan din mga katropa, no? Una kita mag-adto. Basta kay giambakan kini karon ni kwan ni katropang Marvin Ibano. Ato ang ating mag-subay-subay ni nga to kang Vince Dizon kung nagkapanudlay na ba ni?
16: Pinawa!
15: Kay bilib ko ano, simple lifer lang kay katropang Vince, mabahala ko yung panudlay.
16: Dili, ang ato ang kuan ba secretary sa DPWH at least sa follower git siya sa iyang boss.
15: Yan.
16: Kay kaneto bitaw sa amo pa niya si Presidente Bongbong,
15: si Presidente siya Duterte. Trabaho, ni Digong.
16: Amo pa niya si Duterte. May mapud mo trabaho, amo po problema sa di ba sa kuan man siya kanibang Manila sa Development Authority
15: DICT na siya eh.
16: Oh? Mm. Antud sa DICT na pud.
15: Oh.
16: Antud da pag-abot
15: ang last niya ang DICT. Magpasalamat ani niya mga tropa no ni Vince Dizon kay dili man siya new sa Davao City. Kana ding love bus. Iyaham ng effort nga mabutangan ta diri.
16: Oh.
15: Kanang love bus.
16: Siya may nagkuha na sa dili pa sa DPWH, no? Katubang DICT pa siya.
15: Galing to, nga gikuha ang plano sa Davao City kanyadto kay national magunin dapat ang mag-fund ani ato ang DC bus sa katubang bricks niya. Kay gi-pull out man ang budget niya. Karon nagbuhat sila ng love bus. Adi gipadayon po ni Baste nga unsay pagtuo niya wala tay kwarta dire.
17: Pinawa.
15: Diha bigla. So nagkuha ta ato ang DC bus mga tropa funded na fully zero budget ang national na pero ato agyo na fully sa Davao City. Ay buntag kay Altia Bato Malaki Puntillas, good morning nimo from Negros Oriental ni. Happy Monday daw Alan Abais og Sir Briggs Flores sakto na gidiyahan
17: pa. Pinawa.
15: Gloria Malala Apilo, good morning Sir Briggs, always listening Bulsay, have a blessed Monday from Bayugan City.
16: Oye, katong mga taga-barangay dahi, katropang ala sa Atanawi dahi, may buntag ninyo diha, di ba?
15: May buntag sa mga taga-barangay Atanawi, ha? Okay.
16: Sa lugar nga giyatuan ni katropang Jun Marata. May buntag, may buntag ka ninyong tanan diha. Basi si Kapitan, naminaw po karoon, no? May buntag ni mo Kapitan. Si oga,
15: Kapitan, nagbakasyon ron si Kapitan?
16: Oo, okay
15: kabulan?
16: Ah, sa kabulan raman.
15: Sa kabulan.
16: Ulang pa to. Og si Dennis Lasso ang gihatagan nila to. Ingno kan Dennis Lasso nga dagdagi.
15: Dagdagi ba yan? Oh. Ang tun nga kanang kanang forever.
17: Pinawa.
15: Ronaldo Dizon, good morning ni Madia, Sir A and Wilma Joaquin, good morning po no. Elmer Coyoso Cabillo, good morning. And Altia, may buntag na basa na ko. Mary Grace Cruzada, good morning. Kumusta naman ito ang UBAB, ma'am?
17: Pinawa!
15: Kagahapon na ba? Ano ako ni Tambong ang dibati atong about sa, ano, nakadungog samta, nagapahilot ko sa panabo, katropang bricks. Ako na dungog ganito, nagadibati o kanang kuan? Kaneng makaon ba ang baboy o dili?
17: Pinawa!
15: Unya, sa ilahang pagdebate dito, na inamaligya dito mga katropa sa likod ng litson.
16: Inamaligya yung litson. May, well, pero hurot gyapon, bahak gyapon litson.
15: Hurot.
17: Pinawa!
15: Si Karina TCL, good morning. A blessed new day and week to you, Sir Briggs, o Sir Alan, o katropa Dalaygon ang atong buhi nga Diyos.
16: Si ang ilaga ni moderator gani nga kusog mo gani kay mukaw crispy nga kuan.
15: Basta kay chicharon nga.
16: Basta kay chicharon.
17: Pinawa.
16: Pero nagkuan ta na respeto ta sa kato mga non-eater kay tropang Alan. Ato na yung ginarespeto
15: sila. Dili naman ko kuan karon meet eater kayo less na lang.
16: Less na lang. At least less lang.
15: Less lang.
16: Pero less lang eater gyapon.
15: Eater lang gyapon pero dili na to. Dili na to ang murag ka na gini mag murag ka nang kulang ang imong life kung wala litson ba.
16: Sa man ni mana kato pang Alan nga nagkagamay na mga tong ipon.
15: Mo lagi na.
16: Nagkapud-pud
15: naman. Isa na sa
16: mga rason. Ay, makuan pa ni mo, no? Maapil pa ni mo kusap imong ipon na dito.
15: Matingala man ka ni mga katropa o ka nang kagumkom kaya ni kuan ni panita.
16: Gahia ba ni?
15: Gahia ba ni? Bukog man ni. Ah, grabe po ng litson ani, pati kilid na aming ngipon. Imuha naman to, amang kunikaon sa ulo, imuha na itong ngipon diyan.
16: Saka crispy ba?
15: Crispy man kaya. Ito mga katropa, dili tama katropa be. Kay ambot ha, muto ka ni katropang bricks nga si Sara mudawat og 2 billion. Ha? Onya 2021 pa gyud nga nag-crisis ta.
18: Bullseye.
15: Crisis ta ni kay kuha man ni siya kanang pandemic time man ni siya. Na kay social distancing doon na punta mga katropay kanaganing dapat required mag-face mask. Pero ang ipakita ani nga picture nila ni Gracioso ra ba katropang bricks no wala man lagi mo nag face mask na namo sa Davao City.
17: Pinawa.
16: Dili karon sa balita katropang Alan no. Subayo nato niya. Sa impormasyon si Vice President Sara Duterte gihimakak ang 2 billion nga cash delivery allegation. Ya kinigima gipanghimakak against kay sa allegation ni Police Corporal Rodolfo Gracioso Jr. nga nakahatod siya og mga malita nga dunay kwarta nga to kang Duterte o sa iyang pamilya. Mangka more than 20 pero di siya makakuha, no? Base dito sa interview sa usa ka network nga giingon siya more than 20 kuno kahigayon ubos sa giingong mando kuno ni Ma'am Weng Velasco og ni former speaker Lord Velasco. Now, apan klarong tubag mitubag si BP Sara nga wala siya kaila kang grisyoso og wala gayud siya makadawat og kwarta gikan ini. Mingon usab siya nga naghulat ang iya mga abogado sa opisyal nga kopya sa affidavit aron mandam ang posibleng legal nga aksyon. Samtang ang NBI nag-investigar sa allegation og ang Department of Justice mikumpirma nga nadawat nini ang affidavit ni Gricioso og isusi pa ang sulod nini. Ang kampo ni Velasco usab mi sa likway sa mga allegation og miingon nga wala kini basihan. Sa pagkakaroon, allegation pa lamang kini og nagpadayon pa ang investigasyon. So mana sa karon ang punto, no? Now, kung sa may mga legal ani karon nga legal o political nga mga issues katropang alan. Now, posibilidad nga kung maabot man gud og billions of pesos, remember katropang alan nga ang plunder case ang usa ka kaso once nga ikaw dunay kwarta nga na kaukaw more than 500 million or 50 million charge ma-charge ka as plunderer. Billion na gud ni. So gamay ra kaayo kapila ra gipilo-pilo ng millions of pesos di karon para sa plunder case.
15: Basig ka nang giplan sa pagmaini para masigo. Gamay.
16: Now, himo nato kining punto nga dunay legal, no? Nga ato ang hatagan o pagtagad kini karon. Ang 2 ka billion or 2 billion ka pesos in Malita, no, sa Malita, base kini sa allegation ni Police Corporal Rodolfo Gricioso Jr. Seryoso ni. Tungod kay ang iyang ginaingon sa affidavit nga kapin 2 billion ang cash nga iyang gideliver ngadto kang Vice President Sara Duterte kapin 20 ka higayon. Apan sa legal nga punto, ang affidavit usa ka ebidensya nga kinahanglan pa nga susihon og i-corroborate. Dili kini ingon katrupang alan nga paghuman ni mog yaw-yaw, okay na. Mamahimo na makonbikto ang usa ka tawo.
15: Okay, lagi kinagpamahayag ka nya tapos bukod imong akusasyon.
16: Susihon pa ni.
15: Tuohan na dayon.
16: Ang problema lang karong katrupang alan kay ang mga prosecutors is kung ugaling political nga maneuvering ni kay sumala sa imong imong statement, no? Orchestrated kini orchestrated ginahimo ni gidatuyo ni sa paghimo para nga dunay maneuvering. So, og political maneuvering gani ni delikado si Vice President Sara Duterte kay while nga nagatipo ni sa mga ebidensya, pwede man siyang arestuhon. Unya non-bailable kini siyang kaso kining plunder.
15: Nako kaso na kay more than pila ka billion na, no? 2 billion ya ang kining plunder mga katropa naran na sa 50 million ata katropang bricks, no? Kasuhan og kanang plunder.
16: 50 million. Now, mo bitaw ni ginaingon karon sa saka abogado katropang alan, no? I'm repairing attorney Jimmy Bundok. Nga nag-ingon siya nga this is a devil's plan against Vice President Sara Duterte.
15: Ako, natingala ko, nataod-taoran naman ko na wa na nagpakita ni si Trillanes mga katropa ba? O niya, the last time niya nagpakita, katura dito itong kambato nga nadadala o kanang warrant of arrest mga katropa nga gikuhar po niya yung kopya sa kilid.
16: Pinawa!
15: O niya, nawala siya the time mga katropang breaks niya gipalutaw yung pangalan nga usas sa mga mahimong witness sa witness stand dito sa impeachment trial. Kaya madayon, no? Niya pag taon-taon mga katropa, niluto na po itong dili na nila ipatawag si Madriaga. Niya, mga pila kaadlaw, ni gawas si Trillanes, kadali lang, murulag ka ng kidlat lang sa mga kamera, ni gawas na ni mga katropa si Gricioso.
16: Pinawa!
15: Muna na iyan pamahayag mga katropa. Karon, wala na ba ni Nitiabaw, no?
16: Yaman ko ni ginasumpay dito karon sa statement aning alleged sa Madriaga katropang alan, no? Ginasumpay ni niya karon nga
15: okay, gi-mention man niya.
16: Gi-mention niya diri karon si
15: Imong daw si Sara nga ihatag nang karamil. Guyawan na sa KFC katrobang bricks. Ni Ramil.
16: Mao gani no ka close bang para bang close kayo sila nga friend.
15: Gidamay ra ba tong isa na to ka Migo pod nga CIO dati.
16: Hmm, siya lagi ko ni na dito makita nimo dito ang iyang pangalan no si Puy Puy.
15: Si Puy Puy.
16: Wa baka to na Muy Puy pod karon.
15: Na Muy Puy. Ana to si Puy Puy nga ay, Dios me. Ha? Hmm. Imbiskin nag ano na ako dito, nagkumustahan na namin ni kasatong pala to sa Pelchian Castle.
16: Alam ninyo, nagpakababae na ako. Tapos sa gaganon ninyo lang ako.
15: Ngayon lagi gagatrop ng brakes, ha?
16: Noon yung lalaki pa ako. Pwede yun. Ngayon, babae na ako.
15: Full pledge na ako.
16: Dili niya to pag kuano pero na mention ang imong pangalan dito poy.
15: Pero ako di ka motuo ana. Grabe po si Jay poy.
16: Si Ma'am poy, Ma'am poy, mention gyud imong na mention gyud imong pangalan nimo dito, Ma'am.
15: Ang ako lang pud mga katropa ba wala kabalo. Nabay mga tendency nga nagalihok ang mga nasa palibot ni Sara nga wala siya kabalo. Kana naga name drop ba?
16: Manay, daghan kayo na katropang alan. Wala kong ginaingon kaniya to, kanimo katropang alan lagi nga. Kinibitang nagbiding-biding, tadihaga construction.
15: Tama no, naamag yun na yung gamit-gamit itong
16: pangalan. Daghan kayo nagpangalan. Mayor pa siya to sa Davao.
15: Oh.
16: Daghan kayo nag-name drop sa iya mga pangalan dito nga. Kuan mo ni, project mo ni Kuan, mo na ba?
15: Ang taktika na lang katropang breaks na magpa-selfie-selfie o nanimig FC ni Inday.
16: Oo.
15: Kunya dito occasional ra dito.
16: Occasional ra di ay. Tapos sa akong i-personal og adto si Vice si Mayor Sara Duterte before. Sa ni katinod Mayor nga kuan daw ikaw daw contractor ani. Ani nga project unsa? Asa man ada fit
15: pre mo karingga jud na ang atong mayor.
16: Diri sa Santa Cruz sa Davao del Sur. Ingna na sila nga wa ko kahibalo nila. Soko na yun ang mayor. Oh, may gani kay itom lang gihapon ang buhok, wana muti.
15: Wana muti. Kita makailam mo gutas tao mga katropa. Kailam mo ni Inday. Kailam mo anak nila mga katropa nga kanaganing ingunaning klase ng mga transaction allergies na anak. Kanya karon gagmay ra mo datong allegation mga katropa ning mga kontraktor na address nagpan sa Davao, pila lang ilahang kontrata sa DPWH ni abot lamang og 7 billion. Matupag gamay ra mo na sa mga AAA nga mga construction company. Gamay ra jud kay na siya sa mga 7, 10 billion karong panahon na mura na sa una og kanang million ba. Karon billion, mura dako na mo kay ta gasto mga tropa pag magpatukod ka og kanang gambalay gani karon, no? Pagkasada pag ha. Og sa mga construction, kini mga katropa 2 billion kay dako mo gani paminawon mga katropa. Uy, billion.
16: Billion
15: gyud. Gihatag.
16: No.
15: Ang akong ikatingatan katropang breaks nga pagkadali ra ba na nakumbinsi si Matibag ni Gracioso. Dali ra gyud sa nito si ang affidavit lagi og unsa po'y nakaon ni Gracioso mga katropa nga iya man ning gibulgar ay ging nagwalay mga naglugit nga dunya. Og naglabi siya mga katropa nga sige imong kaso ma-dismiss ka. Tabangan ka na mo ay naghilak-hilak dek tol tabangi kami. Kay lata tol. Kay mo ni imong pagabuhaton mura bag nasunog na ni siya katropang breaks ba nga. Sige mo suicide na lang.
16: Di ba issue ang iyang dismissal dated September 11 no? September 11
15: karun
16: 2026. Karon lang bulan na. September 11 dismiss na siya. As sa police service.
15: Okay.
16: So, grabe. Back to grievous, civilian gid siya.
15: Grievous offense gito ya. Back to civilian, naapa siya kaso nga kriminal.
16: May naapa siya kaso nga kriminal. So, mato ingon siya nga diri lang siya di siya sa CIDG. Unsa jud ka ang CIDG? Idot gisag tudo. Posible kay madlok man sila sa
15: pumayo.
16: Madlok sila sa Criminal Investigation and Detection Group no nga kuan nga mga nga tropa sa PNP. Now, mao ni sa katrubang alan natong ginasulti bitaw no. Kung ato ma-remember man good ang one of the statement ba no ni Senator Amy Marcos nga ningon naman karon ang mga tao katrubang alan nga this is kinibang clearly persecution against the Vice President. Gukdon gisag todo sa pasakaan siyang mga kaso, himuhan siyang isyo para lang dili siya makadagan sa 2028 nga eleksyon. Grabe ang politika. Ngunani giday ka lisod mga play o politiko katropang alan.
15: Grabe ang comment diyan ni Matibag, no? Ngunan si Matibag mga katropa.
16: Grabe, gibas nagtaman.
15: Ngunan siya nga si Gracioso Konamato pa nag-underwent kinig polygraph examination.
16: Mm. 99.9%
15: 99.9% daw yung mga istorya nga katuuhan.
16: Mm.
15: Kung 99.9% nga katuuhan si Gracioso, ang nag-istorya po mga katropa nga taga NBI director, dili mo po tanan mga katropa. 101% upon dili matuhan.
16: So,
15: ang nag-istorya mga katropa, 101% dili matuhan. Yang istorya, 99.9 matuuhan si Gracioso.
16: So, equivalent, ani, ang denominator, ani katropang Alan, is wala. Only 1% lang.
15: 1% lang.
16: 1% lang. Ang katuhan.
15: Wala.
16: Nabasa na karon sa official nga pamahayag mo sa media, kung ma-remember ni mo katropang Alan, no? Sa political statement ni Senator Amy Marcos nga na-remember ninyo to nga na ilang nga tigdipinsa o kalyado ni Vice President Sara Duterte kining si Amy Marcos nagpagawa siya pipila ka mapasidaan daan na nga mga pasidaan o panagna bahin sa gikaingon nga lakang o plots sa administrasyon batok nga to sa Vice Presidente.
15: Oh, na sequential to nga kon eh.
16: Oh.
15: Panagna eh.
16: Now,
15: pero ato pirma-pirma ba to, di ba?
16: Mm. Dunay plan A, plan B, plan C.
15: Mm.
16: Now, si ang kining plan C, pagpabilanggo o pagdisqualify kang Vice President Sara Duterte sa 2028. This is now the
15: mauna ni karon.
16: The entrance door of disqualifying the vice president from service.
15: From service o turan. No?
16: Mm.
15: From 2028 elections.
16: Kaya kuha na ni sa katrupang ala, no? Na nasa sa front door karon kining si Vice President Sara Duterte, kung di niya maprotektahan o kung saan niya ipagprotekta karon.
15: Mm.
16: No? Nga duta na siya o billions of pesos na plunder gini.
15: Bantura kaya isa sa mga taktika to ni nila ni sa kampo nila ni Inday katong early bird nga nag-declare siya nga mudaga no.
16: Di ba katubang alam dunay testing no, testing against the vice president. Di ba gilalisan diha karon nga kwan kining dun walay immunity ang vice president. Pwede siyang pailan og kaso. Gani naka bail pa siya dito sa Quezon City Trial Court sa katong grave abuse grave unsa ni? Katubang katubang
15: siya katoganing grave threats. Abuse of authority.
16: Di katong grave threats.
15: Grave threats. Katong sa
16: katong sa presidente.
15: RTC dito sa Quezon City under kay Judge Ramos.
16: Under kay Judge Ramos.
15: Mm.
16: Now, kini karon klaro na kay natistingan na nga pwede di ay aristohon, pusasan ang presidente. Kaya naglalis pa ganito nga pasuoton siya o katong detained uniform t-shirts. And doon ay kinibang mugshot. Di ba? So, himuon eh, katumbas ni.
15: So, sa tupa, testing point to nila, kaya kay pwede ra di ay sugaraan na nila karon.
16: Now, o si President Bongbong Marcos, doon ay mga Marines nga nag-ingon, nga nag-deliver sila billions nga to sa trillions of pesos nga to sa presidente. Di man mapasakaan o kasong ang presidente, kaya immune magit siya. Immune magit ang presidente. So, posibilidad nga kining si Vice President Sara Duterte makulong kini siya o dili maka dili ni siya maka maka-file sa iyang temporary liberty na. Gumikan kay plunder na kini.
15: Ako naluoy ko katropang Bricks sa isa ka media network na nag-paire dali-dali ato. Nga gidelete lang po nila ang ilang giiri, no? Si Attorney Christine.
16: Di, una na ka kuya, una na karon ka ko, ano? Mabito nang ingon karon si niingon kini karong usa ka kuan katropang Alan, si Attorney kuan ba? Attorney Jimmy Bundok nga usa kini ka devil plan batok nga to kang presidente vice presidenta Sara Duterte.
15: Wala na may angelic plan against kang Sara karon. Karon na mga debilis na nila mga action mga katropa. Gani si Attorney Christine Ferrer niingon jud siya mga katropa, sayang mentioning the name sa atong network no. Bakit ninyo inere ang paratang? Ano ang na-verify ninyo bago ito nilabas? ngayong tinanghal ninyo ang tinanggal ninyo ang video, magpaliwanag kayo.
16: Mm.
15: No, wala may paliwanag, ganong ilatong gidelist mga katropa.
16: Adiri karon sa statement ni Attorney Jimmy Bundok, oh, they are laying the basis for a plunder charge kahit walang ebidensya. They will imprison her after this impeachment regardless of conviction. It is the devil's plan and it is so effective that even reasonable men are transformed into his agents with professors and priests as his peddlers. I assure you that I speak in good faith to help save our nation from irreparable harm. This is Moni Iyang Sulti, kagahapong adlaw
15: sa bagay katropang Bris karong panahon na kwa naman kanaganing bendalo na mangutaron
16: pinawa
15: na kanaganing all members gani nga gidebatehan, no? All members na ingon si Tulfo nga Edwin Erwin Tulfo nga